0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, pastos naman.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, pastos naman.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po

0: Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Available in can and bottle with original and zero sugar variants. Buy now at your nearest store. Census Cola, refresh your life. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Tara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

baba, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Adam Orella po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
4: Ang

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, car. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: A product from MSA Enterprises. Registro de Información Fiscal G67694201.
1: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orellar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

iba pa. Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailan ba?

something. The plan was to stick my toe in.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahimpapawid sa

0: Alam mo, hindi ko na-deny pa. Matagal na kitang gusto. Iba ka sa lahat.
1: Promise yan? Ba't pa natin pinapatagal? Simula ngayon, tawagan natin may naman. Mansari natin si

0: What if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman!

Nice. Ganda nun. Good take, good take, good take. Pasok.

0: pagkilala sa sariling kabayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: To bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Kayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Okay. Having this card blocked is absolutely not a good idea.
7: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
8: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
9: Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakakaano lang. Like, why?
10: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
11: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Lartai Gaming Platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
12: Hey, we're here and welcome to our first episode of Askers Cafe.
13: Hey. We set to launch later this month.
14: Kadogawa, of course! CG Animation Studio Chiptune.
15: This one came in today with Google.
16: Catch the brand new season of Askers Cafe, renewing October 14 at 7 p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Askers Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
17: May nagbabalik.
18: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
17: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
19: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
8: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
17: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
3: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
17: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: Hoy, dead-air na tayo!
1: Ay, oh my God!
0: Ayun, ayun, Gio.

0: magsasalita.
1: Okay na ako.
2: Yan, baba.
3: Okay, wait lang. Sadali lang. Adjust ko muna yung volume ng voice chat ko dito.
2: Hindi naman gamit.
1: Wait lang, natitir pa ako or ano? Or nawala naman ng net?
3: Hindi naman. Uy!
2: Ata.
1: Para nawala na ata ako ng net.
3: Tingnan nyo, ang ganda ng mga pangalan ng swords ko, guys. Lang. Ipakita ko sa inyo, pakita ko sa inyo. Kita nyo share screen ko na yun, guys. Kita nyo share screen ko na yun. Okay, pakita ko sa inyo mga pangalan ng mga weapons ko dito sa Meraki. Okay, una sa lahat, ang nakita ninyo, okay, ang hammer ko ay 7 News Today in Florida. Nagla-larp ng Florida. Ang ikalawa ay abadapat lang. Sword ko na abadapat lang. Ang ikatlo, may tulugan. Okay, suggest kayo, ano yung papangalan ko sa home? Ano yung papangalan ko sa home? Ano yung papangalan ko sa home? Suggest kayo.
4: Yo! Newsing
5: Kulo!
3: Yeah! Newsing Kulo
5: na naman.
3: Ano suggestion? Ano yung papangalan natin sa, tawag nito, sa HOE natin, sa home natin, Azura home? Ano yung papangalan natin, guys? Suggest kayo. Ano yung papangalan natin, guys? Mebs, ano yung papangalan? Hindi! Kayo mag-design nga ni!
0: Ay,
3: ako nagtatanong. Ba, ibabalik sa akin. Grabe naman. Ang galing mo talaga, LTG. Ang bright mo.
1: Hoy, alam mo, Gio, may ipapangalan sana ako dun sa una yan eh. Kaso, ano, medyo risky. Bawat sabihin on air.
3: Sabihin mo sa chat, huwag mo lang ipakita, Terebi. Pakita mo nga, Asti, ano yun?
1: Hindi.
3: Sabihin mo na.
1: Delikado.
3: Hindi mo sabihin on the air. I-send mo lang sa chat.
1: Malis. Malis.
0: Ano ba yan?
3: Ay! Delikado ka talaga, Asti. Isa ka pa eh. Gets ko na agad eh. Sabi mo malis eh. Ibig sabihin may something eh.
1: Oh, may something. Kaya bawal.
3: Dahil dyan, I will name it Shy Binks.
1: Ha?
3: Wala.
1: Mas bin the wind lang. Mas bin the wind. Panigay yung Pasko na lang sa'yo, Gio.
3: Thank you. Salamat. Ito na lang.
1: Ay, Gio, na-type ko na sa DMs mo kung pakita.
3: Delikado ka talaga yun. Isa ka pa eh.
0: Nakakata ba tayo?
3: May. I wanna also rename this one, my home.
0: Okay, what?
1: Parale.
3: Back off.
6: It's in your inventory.
3: Hold on, let me don't just... I want... Wait lang, sagali lang. Bigyan natin ng ADL treatment ko. Bigyan natin ng ADL.
6: Okay, it's in your...
5: Oh, yeah!
3: Question,
5: yeah. Question,
3: yeah.
5: I'm gonna send...
3: Okay. Ang ipapangalan natin dito will be... Hindi, ito na yung pangalan. Wait lang, sadali lang.
6: Hello? What?
3: Anong color ni J4? Red-black, diba? Red-black. Yan yung pangalan. Congressman J4 Gainza. Uy, Shamsig 7! Shamsig 7! Say shit eh! Uy, pinatay ako!
1: Aray mo!
3: I got assassinated. Mama.
6: Yeah.
0: Aray!
5: Sayang.
3: Pag ako na naman pinapatay mo, Cliff, ikaw ka pa, sakal kahapon ka pa eh. Matagal ka ng problema sa akin, di ko pa...
0: Ayaw!
1: Pag kayo na 6-7.
0: Ayaw!
3: My God! What? Dami na mamatay na yun eh. Kakanta tayo mamaya mga Lodi ah. Kakanta tayo mamaya. Kakanta ko ng My Way. First song.
7: Batik baka biglang ano ha.
3: Handa na ako, handa na po ako. Handa na po ako eh.
1: Prepare ka na bulletproof question ha.
3: Hindi, handa na ako. Ready na ako pumunta ng hell.
8: Alright.
3: Di alam nyo, alam nyo. Mamaya, mamaya. Marinig niya lang yung singing skills ko, no, DKX, no? Shoutout sa mga nanonood na yun sa Smile Online Now. Smile Online Now is everywhere. YouTube.
9: It doesn't work. Wait, why does that work? Yes, I know. Hey, I'm not a garbage can, oi!
3: Later, I might go to karaoke right now. Hey! You don't treat her like trash can.
10: I'm not treating her like trash can. I'm just giving
9: you.
10: It's free stuff. It's not trash.
9: It's garbage. What do you mean?
10: Oh, it's not garbage. You're garbage.
3: I-ready mo na yung My Way at LTG ah. I-ready nyo na yung My Way.
1: Sige lang, sige lang.
3: I-ready nyo na, i-ready nyo. Uy! Uy! Lakas nyo, late lang.
9: I'm trying to rename stuff here. Hello. Try to figure out why this doesn't work,
8: good? Ayun, I switch.
9: Why does this work? I'm so confused.
8: Patay ito.
3: Bastos.
10: Bicycle, that's a bicycle.
9: Are you happy na they kill someone?
10: Oh, then, gusto
3: happy ka na, happy ka na, tol. Tol, happy ka, tol. Ah, happy ka, tol. Happy ka ba, tol? Ha, ha, happy ka na, tol. Happy ka na ba, tol?
8: Aray ko. Roulette kasi yan. Maze roulette.
3: Ba't nag-e-echo? Doon ako nang relay. Ito, nire-relay mo ba yung audio, Terebi? Huwag mo na i-relay, gagi ka. Huwag mo muna i-relay yung audio. Sandali lang, alama. Huwag naman, Dol. Huwag naman ganun, Dol. No. Ito.
11: Is it done?
3: Is it done?

0: rin ninyo, kaya ako namamali eh. Kayo nga dito eh. Puro kayo ng baril ng baril eh. Kaya ako nagmamali eh.
1: Baril ng baril. Baril ng baril na pati.
0: Kaya ako nagmamali eh.

0: Alam nyo, sa mga namamarin dyan, in behalf of the chairman and vice chairman, bibigyan ko po ng memo sa mga namamaril.
1: Pag-55.
0: TG, Terebi, kayong tatlo po, bibigyan ko kayo ng memo. Kaya ako nagkamali eh. Puro kayo ng baril, hindi ko marinig yung kanta eh. Nag-immerse ako eh. Buti pa ko si MSA.
2: Kaya ako nagkamali.
0: Sabotage to eh.
2: Ay, nawala kita.
0: Kanta nga tayo natin. Kanta nga tayo ng Kazakhstan, greatest country in the world. Joke lang, joke.
3: Ay!
0: Ano kaya kantayin natin?
1: Para wala naman yata sa karaoke.
0: Eto na lang, si Asti, i-reserve mo niya kaya yung boses niya.
1: Hindi, dapat...
0: Si Mark kakanta ng kanibalismo.
1: Yan.
0: Si Mark ang kakanta ng kanibalismo. Tara na, Mark. Kanta ka. Gawin kitang pulutan.
2: Tara na, Mark.
0: Go, Mark. Sa ishet.
1: Go, Mark. Ay, naku po. Hindi kumanta. Isa pa. Naku po, isa.
0: Zero.
1: Sabi na
3: Kala ko ba siya?
1: Mamaya daw.
0: Before end of the show. Huwag ka mag-end of the show na yun na. Inuutusan kita, Mark Corrales. Hindi ka pa makapagsunod. I memo you.
3: Yan ah.
0: MSA, anong kanta na kanta? Kaya mong kantahin, MSA. Isip ka ng kanta. Ikaw kakanta, MSA.
2: Ano kaya? Ano nga ka?
0: Gusto mo mag-way, my way ka? Solo, then, my way solo.
1: Sometimes when we touch.
0: Sometimes when we touch, meron mo dyan? Yung kay Manny Pacquiao. Sometimes when we touch. Ayan. Kantahin mo, MSA. Char lang.
2: Ako marinig.
0: Ano kakantahin niya? Sino yung kaya kakantan yan? Sabay-sabay tayo.
2: Sige. I'd rather you are the street that means to be the love. Too much to judge you on what you say or do. I'm only just picking. It's not here, man. And sometimes when we touch, our destiny's too much. I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die. Till we both lay down and cry.
1: I wanna hold you
2: till the fear in me subsides. La la la. Pagbuluti.
3: Ay!

0: rico.
1: Ito ba ka sa
2: akin? Ay! Ay! Ay!

0: Oui.
1: Tonight,
2: mag-relapse tayo tonight kasi alam niyo naman si J4 ngayon sa guys. May nalaman ako ba kay J4 na masakit.
3: Ano yun?
2: Makikiramay po ako kay J4 ngayon sa. So, kakanta tayo ng beer.
1: Sige, yeah, sige.
4: Let's go.
2: Kakanta tayo ng beer. Sabay tayo lahat. Ikaw din, AJ, sama ka din. Makikiramay kami kay J4. Nakikiramay kami kay J4 ganyan siya guys.
1: Aawat na.
3: Ito na guys,
2: ito na. Let's sing a Filipino song. Woo! Beer.
1: Oo, oh, tala na to.
3: Parang oh my God.

Ayun yun naman sa akin! Hindi nyo naman pinapatunan ng mga diyoman ninyo!

0: Damn.
1: Araiko.
2: Lala. Era, era.
3: Let's go!
2: Era si Marco. Era si Marco Raleso.
3: Ay! Wala, patay na ako.
2: BG's. Era, era.
1: Uy, pag-ibig tayo ng bilis si Marco. Si, ano ta, si Mark. Okay, hayaan natin si Mark. Let Mark do it.
3: Let's go.
2: Okay, Mark.
1: Hey, Mark Morales.
2: Mamaya pa wakakat sa.
1: Assist natin si Mark kung hindi niya kaya. Okay, Mark, let's go.
2: Sige.

0: ka muna.
1: Okay guys, so andito ako ngayon sa aking studio at minomonitor ko mga pangyayari dito. Wala problema. It's just that napansin ko, gusto ko lang i-shoutout ng ating pinakamamahal na affiliate, si Radyo Kontra Weeaboo.
2: Yes!
3: Yes!
1: Kasi,
0: bakit?
1: Dati, sa Cool FM, diba? Sa Cool FM dati, meron tayo yung tradisyon. Okay na.
2: Hey, delikadong.
1: Sige na. Pero, diba, saan niya kinuha yung bed na yan, diba? Ngayon, diba may tradisyon dati ang Cool FM na pinaparody nila yung kalaban ng estasyon na yun? Sabi na lang natin, tila bang nabuhay muli ang Teleracist Perwisyo? Iniba lang yung pangalan. Sesendan ko kayo ng screenshot. Galing ko kayo.
2: Okay. Parang pinakamasaya, bay.
3: Send mo present.
1: Galing ko kayo.
0: DJ Dormi, mga kaibigan.
3: Yes.
0: Teleradyo kontra.
3: Kontra Weeaboo.
2: Teleradyo kontra Weeaboo.
1: Buhay na muli ang Teleracist Perwisyo, guys.
2: Oh my God.
1: Ayun lang. Back to regular programming.
2: Mandela effects.
0: Back to reality.
2: Ang Mandela effects na background na to. Walang lumalabas na.
0: But itong background music na to. alam ni DJ Normie yan eh.
2: Okay. Alam ni DJ Normie to.
1: Hoy! Ika nga ng isang legendary radio station, laging matigas ang ulo.
0: Laging matigas ang ulo.
2: Ano?
0: Tuloy mo na!
2: Red!
0: Tuloy mo na!
2: CEO!
0: Laging matigas ang ulo,
1: you put a tank in a mall.
2: Ay, no! Ay! Nako!
0: Ay!
2: Alalay! Ano ba naman yan?
0: Anyways, ano oras na pa? 7:56.
4: Alam mo lang.
0: Check ko yung schedule natin for today's video. Kasi alam ko, ang kasunod, ano eh.
2: Kasunod na yan is
1: bumalik ang Cool Hangout, bumalik din ang Teleracist Perwisyo.
2: Yeah.
3: Ito lang po ako masasabi.
0: Oy! Wala ko makain dito ng Goya Chocolate, ha?
1: Ano ba sabi natin dati sa Cool FM? Radyo 995. Ngayon, naging Radyo 895.
2: Sais.
3: Lagi matigas ang ulo.
2: Basta't may nangyayari, naka-report agad sa Cool FM 666.
0: Yeah, no. Basta't may webe.
2: Basta't...
0: Hoy! Iba na yun!
2: Basta't may...
0: Hoy! Wag mo sa buwan! Sa akin!
1: Saan na ba yung memo plus gold ba't tawag nila doon?
0: Oh,
3: may memo plus gold.
0: Ayun,
3: sabi ni Mike Corrales, Bye-bye.
2: Bokok tuloy. Ay, nako.
3: Ay, nako. Okay na, tayo mag ano, tayo mag mag extra nights already.
4: Okay. Bago tayo magtuloy, marami ito po isa pong prayer po para sa lahat po nakatikinig ni Lord. Thank you very much sa debut po natin ng cool hangout. Nice ko sabihin sa inyo na maraming salamat po Lord na binigay po kami ng opportunity na ibalik ulit ang cool hangout at ang cool FM, cool TV. Sapagkat na marami po tayo, marami mga pangyayari po, marami po mga pangyayari, marami po mga hadlang. Maraming hadlang. Ang importante talaga guys is, Lord, tuloy-tuloy pa rin nating programang cool hangout po, Lunes at Martes, tama ba? Monday and Tuesdays. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa serbisyong kalamaw. Amen!
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
4: okay.
3: Sir.
4: Okay. Mga kalamaw, mga smileys at kalamaw. Okay. Dalawa yung branding natin. Pero pa smileys at
2: Thursday!
0: Wala pa. Tuesday pa lang.
4: Isang mahalagang anunsyo po, abangan nyo po ang kasal ni MSC at ni Terrible po sa May Tulugan, 10:30 to 12 a.m. Friday. Abangan po natin si MSC at si Terrible.
3: Amen!
4: Sige na
1: po,
0: MSC, wala
1: sa VR chat.
0: Oh my God! MSC, huwag ka na kasi mag-VR chat sa Friday.
4: MSA,
2: boss.
4: Memo, Sabado, memo, boss. Memo, I will give you a memo. Bawal ka na pong mag VR chat ng Biyernes at Sabado.
2: Oh, wag yan. Nako,
4: may okay, Blue, what's your promotion?
2: Wag Sabado.
4: Beep up with the promotion.
2: Kasama yan sa schedule ko.
4: Lala.
3: Ay, mag-overtime.
4: Dami mo reklamo, Mark Corrales. Hayaan nyo nga si Blue Wave mag-promote. Grabe ka naman eh.
0: O sige. Ayan mo na. Ako nga yung nag-ano dito. Eh. Nahayaan ko nga si Blue na mag-overtime ng kanilang ilang.
4: Ina, Blue. Yeah, again, your microphone is so low.
0: So low.
5: I'm not feeling well right now. But, again, I'm gonna promote here my please support my show every Thursday, Blue Talk, every 11 p.m. on Cool FM. We're gonna
4: ang hindi manood ng Blue Talk, Bading!
2: Oh!
4: Ang hindi manood ng Blue Talk, ibabayo ni MSA.
2: Tama! Tama yun!
4: Okay. Wala namang live show mamaya. Wala namang live show mamaya.
0: Oh, ano, replay lang naman ng ano, Asia's Dinner Club.
4: So. At dahil dyan, extended na po ang cool hangout!
2: Alala!
4: Demonyo ko eh. Isa akong malalang demonyo eh.
0: Anong oras? Siguro pwede natin putulin yung ano, yung ADC.
4: Iputol ang ADC!
0: You know what? Wait lang. Check ko yung schedule. Ito, since ako naman yung next na program at ano, hanggang 9. Bayan kayo?
4: Gay.
0: Hanggang 9, para 9, diretso
4: taping ano. Okay, sabi daw, bukas daw, sabi ni Kuya CJ daw, meron daw siyang idadrop na announcement, special announcement po para sa programang No Holds Barred pagkatapos ng The Fellow Gamer Podcast. Aba,
3: mm-hmm.
4: Aba dapat lang.

0: We would like to thank. Ano yun, MSA? Ano yun, MSA? Ang baho?
1: Wala.
0: Mabaho, friend. Mabaho, bakit? Umutot ka, no? Yak!
1: Yak! Yak! Yan na naman tayo sa utot na yan!
0: Yak!
2: Aray ko!
0: Ew! Okay.
1: Ew! Okay. Yak!
0: Sige, MSA! Ituloy mo!
1: Ay, yak!
0: Ew!
2: Aray ko!
1: Ayok! Miggy!
0: Okay, mga kalamaw. Mga kalamaw at smile lamaw to ha. Nagpapasalamat po ako sa bossing po namin na si Yo. Ay hindi, yung dati naming bossing si Yo sa pagpayag po na ibigay ang cool sa amin. Pinagkakatimulaan po namin itong cool. Sana matuloy pa to. Kaya pa natin abutin yung 5, 10, 15, 20, 25, 30 hanggang sa matapos kami lang. Hanggang sa may bagong henerasyon ng Geometric Tomato. Baka kung may anak na si Asti, baka siya yung magiging DJ. Si MSA, nagkaanak, dalawang anak. Tapos sila yung naging DJ. Yung isang bumabayo, yung isang naging show.
1: So ano pa?
0: Tapos tapos si Manila NCR may bagong transmitter. Tapos si Jograd matanggal sa Cool FM.
1: Lala.
0: Tapos wala na po tayong problema, tapos hindi na tayo pinagtitripan ng tao, tapos hindi na tayo sinasabihan ng mga fake station, mga ganun.
1: Si J4 may trabaho na talaga.
0: Si J4 magkaroon
3: 25,000 watts si na tayo sa susunod.
0: hindi Manila NCR gagawin mong
1: 346.2
2: lala 9 million nanowatts.
1: Ay yeah.
0: Okay. Bago tayo mag second gap, magbabalik po ang Cool
1: Hangout.
4: Sa isa-isa-is. Ila.
1: Hoy. Tuloy-tuloy ang tambayan kasama ang buong kalamaw sa Cool Hangout. Brought to you by Meraki SMP. Join the SMP via the server IP MerakiMC.fun for Java and Bedrock players and at port 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237. Every Thursday at 11.
5: Welcome and good evening.
1: Join Blue Wave.
5: Kanina hapon lang, I left yung band, thankfully.
1: Hear discussions about sports.
5: Football superstar na si Cristiano Ronaldo, hindi daw siya magre-retiro sa international football.
1: Pop culture.
5: Na isasalang sa Eurovision Song Contest na gaganapin sa Bangkok sa November 14.
1: And tech.
5: If AI tried to start an apocalypse, it's not gonna be in the way that you see in the movies.
1: Lighting up your mood with comedy.
5: Happy birthday, Kuya Bo!
1: And learn editing from one of the finest editors in Smile Community.
5: Size, ito yung leading, ito yung tracking.
1: Here on Blue Talk, Thursdays at 11 PM on Cool FM, Cool TV, and Smile Online Now, and on YouTube via at Blue Wave 5. Brought to you by News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa

0: pag-aaral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Okay. Having Discord blocked is absolutely not a good idea.
6: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
7: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
8: Yung pinaka basic ano ng gameplay, nakakaano lang, like why?
9: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
10: Join us again for New Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Larutai Gaming Platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
11: Hey, we're here and welcome to our first episode of Pastor's Cafe.
12: And we set to launch later this month.
13: Kadogawa, of course! CG Animation Studio Chiptune.
14: This one came in today with Google.
15: Catch the brand new season of Asker's Cafe, renewing October 14 at 7 p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Asker's Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
16: Tuloy-tuloy ang tambayan kasama ang buong kalamaw sa Cool Hangout. Brought to you by Meraki SMP. Join the SMP via the server IP merakimc.fun for Java and Bedrock players and at port 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237.
17: Ayaw. Okay, sana akong PJ. Magigets ko pa yung...
18: Ewa ko ba?
17: Nagbabalik po tayo dito lang sa
18: alam. Hindi ko alam.
17: Cool Hangout po mga kaibigan. Ang oras po natin, radyo na, TV pa. Ay, ano pa yun?
18: Ay, no! Ang kabilabre!
17: Mali! Kabila tayo.
18: Ito, may nakita ko, Terebs. Ano nga dito? May nakita lang ako sa random Facebook. Ito yung nakalagay.
17: Oh my God! Ito na ito tayo. Ito na naman tayo, you know?
18: Yung itbulaga tsaka asap. Ana.
19: Itbulaga, asap, XP! Ano yung
17: kaya? Ano mangyayari sa vibe?
18: Yan lamang.
17: Ito ah, mga kalamaw, mga kasmileys, mga affiliates, narito na po ang mga bumabayong balita ngayong araw. Ayan, may music tayo. Music natin. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, MSA, kumanta ng My Way.
18: Ayan!
17: Reaction ni Astriel Alamin. LTG babayo. Ay, iba pala yun.
18: Mali.
17: PTG. Nagiging PTG dahil Umaldo. Exclusivo Mark Corrales, hindi na po mapukulong. Huwag natin alamin. At mamaya, Derby at MSA. Kamusta kaya sila? Ilang araw bago ang kumulang? Ito ang mga kumulang at bumabayong balita na yung araw. MSA! MSA! Kumanta ng My Way! At narito po ang the MSA paa. Ayan si MSA, guys. Ayan si MSA, magre-report. MSA, kamusta ka?
2: Okay naman. Yes.
17: Ano nangyari nung kumanta ka ng My Way?
2: Na-shot, pre.
17: Sige nga. Paano ba ano ka na baril? Na-shot. Sige nga, sige nga. Okay, asal yung...
2: Aray ko.
17: Asan yung sound effects? Asan yung sound effects? Asan yung sound effects? Sige nga, sige nga.
2: Aray ko.
17: Sige, sige, sige, sige, sige. LPG, LPG, LPG, LPG, LPG. Tignan niya.
18: Tapos may tutunog ng ano, no? Tapos tutunog to?
17: Ano yung tutunog? Ano yung tutunog? Ano yung tutunog?
2: Aray.
17: Kita nyo, okay. Kung kita nyo yung screen, na si MSA pala, ganun pala siya na baril. Paano ka nabuhay?
18: Nabas.
2: Wala! Sirin eh!
17: Aray ko!
2: Binuhay ako sirin eh!
17: Maraming salamat, Big Xander Mapa Alice.
2: Yan lang aking Alice. Detalye!
17: Kamal ka lang po eksklusibo lamang sa Cool Hangout. Samantalas, eksklusibo lamang sa Cool Hangout MSA. Ay di pala, sorry, Mark Jograd Corrales, hindi na po makukulong. Live na yun ang interview natin na yun tonight with MSA at Mark Jograd. Tanungin mo ka MSA, ano yung mga question mo gusto mo ito? Marjo Grad and MSA.
18: Oy, oy, ano yun?
2: Wait lang, anong itatanong ko sa kanya?
17: Ay, anong tanong, pre? Okay lang sa akin. Mag-isip ka, matalino ka naman, MSA. Diba, nagka-graduate ka ng TESDA, oh. Okay na, go. Ito na, pakita natin ang camera. Ito na yung interview ni MSA guy Mark Jograd. Ako, mag-open ang camera niya no ni...
2: Anong masasabi mo sa kantang kanibalismo?
18: Ang masasabi ko ay sa ishiet.
2: Sabira. Ito pa. Ano ba yan?
18: Diyos ko po.
2: Mark! Bakit ba? Wait lang, ang hirap nito.
17: Dala. Inhale, exhale, let's go. Dala.
2: Do you respect the Miggy? Miggy Botomesa. Miggy! Ganun.
17: Aray ko.
2: Miggy!
17: Oh my God! Yes, naging dalawang bottom mesa na nga eh! Oo nga, no? Naging dalawang bottom is.
3: Hindi. Pagharapin ko, ano.
17: Ayan, ayan. Ayan. Oh my God!
3: Oh my God! It's crazy. Yeah, thank you very much.
17: Ito, meron pa ito lang itanong mo ako sa girlfriend ni Mark Corrales na si Andy Poops.
3: Ay. Oh.
17: Itanong mo kaya sa kanya.
20: Wala na po kami.
3: Lala. Takit nan, takit.
20: Tanong if we hold on together.
17: Oh my God. Itanong mo nga MSA kay ano kay Mark Jograd. Kamusta na sila ni ano ni Andy Poops?
3: Ong kamusta? Ano ba sasabihin? Nakalimutan ko na.
17: Yung ni Andy Poops, Andy Poops oh.
3: Kamusta na kayo ni Andy Poops, Mark?
20: Wala na po kami. May bago na po ako.
17: Itanong mo bakit?
3: Bakit? Bakit?
20: Inagaw siya sa akin ng nagnangalang Tere B. Estra.
3: Aray! Wala ka pinag si Tere B.
17: Mark Jograd, alam mo bawal, alam mo bawal sa Smile Waka base ang mag-agaw ng asawa.
3: Ay!
17: Ikakagal
20: na siya. Inagawan na po nga ni.
17: Dahil dyan, ipukulong ulit si Mark Corrales. Maraming salamat po. Thank you, MSC.
3: Aray! Balik sa inyo.
17: Maraming salamat, Big Sander, Migoy, Matumesa.
3: Migi!
17: Hindi tayo na Migoy, ah.
3: Migoy?
17: Hindi nyo ni Migoy Spinto, ah.
3: Alala din yun. Oh my God.
17: Bago tayo magsulong. Ako masasabi sa iyo guys, ito mahalaga tong balita to. Ano nga yung isa pang balita ko? Nakalimutan ko na.
3: Ano?
17: Ito na. Pagkarating naman ng mga balita po, J4 guys na hindi na pong pwede mainom ng beer sa Meraki.
21: Wait, oh my God. Cool
3: hangout
21: nga! Oh my face
3: niya! It's actually cool! Nagulat!
17: Siyempre ako'y nagulat! Nagulat nga siya eh! Ano ba yan? Paano ba yun?
3: Nagwantan sa cool hangout!
21: What's up mga tigong? Let's go!
3: Ayaw!
17: Okay, tanggalin natin to, okay? Kakarating lamang ng mga balita po. Hindi, kung gusto mo i-larp natin ng tigon, tanggal ka na sa Smiley's Roll J4. Ganun lang yan. Kasi diba, nung dati, nung sa TGON ka pa, hindi ka pwede pumasok.
3: Oo.
17: Ibig sabihin yan, kung i-larp natin ng tigon, hindi ka na pwede maging jack. Wala na pong J4's facility.
3: Ay, oh, yan kasi J4 nagla-live eh.
22: The chairman is speaking.
3: Beep, you see me. Isesend ako sa may isesend ako sa VC so dito sa stage. Sige po, sige pa, Mr. CEO.
22: Ipa-broadcast niya na lang throwback. Alam ko Tuesday pa lang ngayon pero magpapa-throwback ako. Total lang. Kita rin naman. Full hangout. Diba? Wala lang.
17: May nakalkal lang ako. Tagay mo mag-explain. Kick ka na.
22: May nakalkal lang ako.
17: Ay, ito na ang paborito namin. Let's go! Let's go!
21: Let's go!
23: Bawastos. Nagsisir. Nagbibigay ng perwisyo sa buhay.

0: Let's go!
1: Anyways, J4 Genja, pumili ka, huwag ka mag-learn ng Tigon or tanggal ka sa smile. Ganun lang yan. Ito na.
0: I pledge allegiance to Smile Media Group and our leader, Red Techie. I will learn Linux until the very end of my career. I love Smile Media
1: Group. Hindi, Tigon.
0: I pledge allegiance to...
1: I-change mo na yun. Bawal na po mag-learn ng old smart, old cool FF. Eh, pakisabihin nga, pakisabihan mo nga si J4, yung bata na yan. Kasi alam niyo guys, hindi niyo alam, si J4 kasi, anak yan ni Meps.
2: Oo. Ano yan?
1: Hindi, Meps, pagsabihan mo yung anak, pagsabihan mo yung anak mo.
2: Wala ba si J4?
1: Ayun o, si J4 nandito na yun o.
2: Ah, sadali lang nga.
3: Ano na?
0: Si yung tatay ko.
1: Patay.
0: Sa J4's facility, magsisira ako ng monoblock. Si Meps po yung tatay.
2: Sadali lang nga.
0: Ano po ako sa...
4: Oy, may bago!
2: Okay.
1: Na-disiplina, na-disiplina nga, na-disiplina na. Oh my God, na-discipline.
4: Na-discipline.
0: Okay.
1: Kasi hindi niyo alam, si Meps kasi siya yung tatay ni J4. Ang nanay kasi ni J4 guys, walang iba kundi si Bart Jograd Corrales.
0: Abangan po sa J4's facility dahil si Meps po yung tatay ko, sisirain ko yung monoblock. Mana po ako kay Meps.
1: Ito. May bet pag sabihan niya si J4 na wag na siya mag-lerp ng cold food FM. Pag sabihan yung anak mo, J4, Meps.
4: Oy, yung background.
2: Uy, J4 my snap miss. Ano yan? Pamahina.
1: J4, umayos ka daw sabi ng tatay mo.
2: Oy, J4, umayos ka ha.
1: O, diba, pinagsabihan ka na J4. Baka mamaya bigla ka matanggal sa smile.
4: Oo nga.
2: On behalf of vice chairman ako, ipapatanggal ko lang si J4. Ay.
0: Whoa!
1: J4, tama ka na. Stop LARPing old cool FM.
0: I don't need to LARP because Cool TV is right there. Yeah, I can officially see.
1: Hindi. Alam mo bakit? Kasi yung ginagamit yung logo, yung luma, hindi pwede yan.
4: Ayo, yung luma.
1: Tapos yung luma for FM logo, nilagyan nila ng powered by Smile Media Group.
4: Larp na larp talaga eh, no? Larp na larp.
1: Literal
4: na larp. J4,
1: with the approval of the chairman of the board, Mr. Red Techie, sa Ma'am Dani. Please, if he does it again, I will personally remove him from Smile Media Group.
0: Okay, but, Gio, I have a question.
2: Your background!
4: My TPN!
1: Yes, J4, thank you. Do you have any questions?
0: Gio, I have a question.
1: What?
0: If I decide to do the next J4's facility episode, it's gonna be hard, it's gonna be hard to do it unless I turn on my cam. So, can I turn on my cam? I will wear a face mask. In fact, I will wear the most grown-up clothes.
1: How about this, J4? Gagawa ka ng man... It's either kung hindi pwede face mask kasi bawal yung face mask. Dapat, J4, kung ikaw ang magano, dapat meron ka talagang literal na face mask. Magmaskara ka talaga.
4: Oo.
1: Yung overball mo ka.
2: Gawin mo yung kita mag-date mo kay Lonzo last Friday sa may tulugan.
4: Ay, oo. Nalaman ko yung
1: towel. Okay na yan sa akin, J4.
4: Meron yan eh.
0: Bro, is this guy trying to turn me into Uncle Dags, bro? Oh my God.
1: Either, wala kang magawa, J4. Bawal mata sa YouTube, eh.
4: Oo nga, eh.
0: Wait lang. Face mask, tapos sunglasses.
1: Oh, sige, shades. Sige, shades at saka face mask. Shades. Pili ka. Kung may shades ka. May shades ka ba, J4? Shades, sunglasses. Basta matabunan yung mata.
0: Noted.
1: Wag lang glasses, wag lang may mata. Basta may sunglasses ka para
4: sunglasses,
1: hindi
4: halata. Sunglasses.
1: Para hindi halata, J4. Okay.
4: Hindi kita kang kuwari lang ito.
0: Anyway, abangan ang next GeForce
1: Resolution. Basta bawal ang bawal kang mag-larp.
4: Yung ganito.
1: Sabihan mo anak mo.
4: Hoy! Terebe! Terebe, baka pwede pa tayo tumayos ka.
1: Yes, pakisabihan mo si J4. Pakisabihan mo si J4, bawal na siya mag-larp ng old cool FM assets.
2: Ayan ha. Hoy, J4, mayos ka. Nanood na ko ng J4 habang nanood ng vibe. Mayos ka.
1: Oh, diba? Nung ayaw ni Mes mag-volta itaas, manood pa siya ng vibe. Kahit asa kahit mag-iing. Di, ano mangyari sa vibe? Ayun lang, Mebs, may insider info ka ba? Huwag mo lang i-reveal sa akin sa publicly, pero meron ka bang insider info about sa mangyayari sa vibe?
3: Ang alam ko lang, wala ka eh. Basta yun ka yun. Ganun ka yun, mangyayari.
1: So back-to-back sila with ASAP?
3: Hindi, hindi.
4: Oo?
3: Hindi.
4: Di pa?
3: Wala. Hindi.
1: Paano ba yun?
3: Ganun pa yun! 6 p.m.
0: Really too much, bro.
3: 6 p.m. pa yun, Sabado lang pa yun sa TV5. Tapos sa Linggo, ASAP, 7 p.m. na.
1: Lala!
4: Lala!
1: So may so meaning to say, si Vibe at saka si ASAP, sa isang ano na sila, bali ano na yan.
3: Wait na, babalik ako.
4: Isang time slot?
1: Hindi. Sabado to si Vibe, Linggo si ASAP, meaning to say, may dalawang show na pagamat pareho ang format almost.
4: Hindi naman parehas ang format ng vibe tsaka ng ano, kasi ang ASAP concert, ang vibe is a music countdown
0: concert.
1: Hindi, pareho naman silang kanta eh. That's making it almost the same. Almost nga ni, kaya hindi ako sabi ng exactly the same. Ano ba yan, LTG? Tanggal mong technical chemistry. Tanggal ka na, Jape. Tanggal ka na, LTG.
4: Wag yun.
0: But may TVES tayo.
1: Yan ang hindi ko alam, boss eh. J4, wag ka na, bakal ka na mag-nerf ng old cool FM, ha?
0: Opo.
4: Hindi ko na
1: papayagan yung
4: lumang kulit na lumang logo. Hindi ko na kaya.
1: Ang logo ulit, hindi kita papayagan mag-facecam.
4: Ayaw! Gamitin mo na yung bago!
2: Hello.
4: Gamitin mo na yung bago!
2: Ano ulit na nung?
0: Actually, oo nga naman. I think I'm just gonna use the new branding because it's still cool TV. I got what I wanted.
4: Oh, bigyan nyo daw na rin ng bagong logo nito.
1: Ano nyo yun? Nakikita nyo? Nakikita nyo yung
4: pinibay? Inagyan Terebi!
3: Tawag dito!
4: Nakalook pa rin yan! Akain na nga ako ng Adobe.
1: Ito na! MSA food reveal! Okay, bago pa tayo. MSA, magbabalik ka. Bilisan natin ha. Mga kaibigan, magbabalik po ang Cool Hangout. Mag-review ng pagkain. Si Gabo Gakuking!
4: Gakuking! Kakain! Ay, kakain!
1: Babalik po naman!

0: p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Aspire's Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
1: Having Discord blocked is absolutely not a good idea.
2: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
3: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
4: Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakakaano lang. Like, why?
5: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
3: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Lartai Gaming platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
6: Tuloy-tuloy ang tambayan kasama ang buong kalamaw sa Cool Hangout. Brought to you by Meraki SMP. Join the SMP via the server IP MerakiMC.fun for Java and Bedrock players and at port 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237.
7: Nagbabalik po ang TVES.
8: Oh my God! Nagbabalik po ang cool hangout sa TVES, Venezuela Television.
9: Ay, ang the cool hangout!
8: Ito lang sa TVES, doon sa, ano, sa Venezuela Channel 2.
9: Aray ko!
8: Ito na po ang Sigabo. Ready, tara eh! Ano, ito na, ito na.
7: Inigi, gakain.
8: Ito na.
10: Sigabo. Kakuki.
8: Brandy po.
7: Yes, sir.
8: Ito na po. This is the MSA food review tonight.
9: Ito lang. Ito po ay ginataang adobong manok.
11: Ay, sayang. Wala
9: ginataang siya. Adobong manok. Pinaghaluan ng ginataang at saka adobo.
11: Team show. Sayang. Wala sa TV ngayon. Kasi baka
9: wala
11: kasi
9: Sigabo dito.
11: TCP, malam.
8: Sige, umayos ka, Red Take. Tanggalin kita eh.
9: Huwag
8: mo naman i-remind sa amin yung Sigabo.
11: Kung andito si TC, baka mamaya pinakita niya ulit yung dating...
8: Huwag mo na ibalik. Please na, Red Take. Huwag mo na ibalik. Huwag mo ibamagawa ko sa'yo eh. Red Take, umayos ka. Di porket chairman ka, pwede ka magsabi ng ganun ah.
4: Oh my God.
7: Oh.
8: Gawin kitang pulutan. Dahil dyan, Red Teki, gawin kitang pulutan lagi ah.
11: Shoutout ulit kay Arano kontra Uya. Dahil may panibago tayong update. May panibago tayong update.
8: Hoy! Anong sins? Ba't may nagsabi ng Johnny Sins?
9: Ah! Johnny Sins?
8: Oh, no, Sins. Di naman, may nagsabi ng Johnny, may nagsabi ng Sins.
9: Yung ano, yung logo ng Radio Contra Weeaboo.
12: Nakikinig na lang. May nagsisila sa pag-ibig.
8: Radio Contra Weeaboo.
12: Para sa mamamayan.
8: Sa Radio Contra Te Contra Weeaboo.
9: Para sa mga kabrongis.
12: Nang buwi-buwiset, nang babastos, may nagseselo sa paligid.
9: Aray
8: ko! Radyo kontra Weeaboo, para sa mama. Ito, meron na silang teleradyo nga. Shoutout po sa mga brodies po natin dyan. Yeah. Idol namin kayo eh. Congratulations po sa test broadcast ninyo ng radio teleradyo kontra Weeaboo. Na sabayan po
4: ng portable yung ano, keyboard.
8: Keyboard.
9: Headless.
4: Yung keyboard sa baba.
8: I headless. Headless na headless na uy, grabe. Headless.
9: Oh my God.
11: KTSB yan eh. Alam
9: naka MacBook,
8: KTS One, oo nga, no. Tsaka ano eh, ang ganda, ang lupit, no? Ang lupit, naka-headless setup siya.
11: Alam niya guys,
9: internally ang saya-saya siguro ngayon ni J4. Kasi kita mo yung headless na headless laptop.
8: J4, kita mo yung keyboard, J4. I mean,
9: kita
8: yung
9: mo yung headless. Keyboard. Ayan no, yung MacBook ko.
13: Kita ko yan.
8: Alam mo ibig sabihin yan, J4?
13: Ano ibig sabihin?
8: Mac mentioned!
9: Tapos may ano
8: Mac
9: pa.
8: Mac mentioned!
9: Tapos din yung sanikot mo isang keyboard doon.
8: So, yan, Mac mentioned!
9: May iPhone, no?
8: Ang lupit ng monitor ni ano no ni tawag dito. Ang lupit ng monitor ni ATSB. Naka 4x3 na ano, may 4x3 siya na monitor, yung galing.
9: Ay, grabe, Nick.
8: Gusto ko yung may
12: Nick.
8: Gusto ko talaga ng 4x3 na monitor. Oh. Hindi lang dahil
9: ano 'to eh?
8: Pang LARP.
9: AS172M-C.
8: Headless mo
9: lang kung si Katsumi ba yun or someone else. Solid. Pero I remember, you know, kasi, ano eh, nababasa ko yung mga chatter ng mga, you know, the team BPC, okay? Tapos ang, ano, tapos may, basta alam ko, at least one of them, ang setup nila, sleeper. Luma sa labas, makabago sa loob. Anong analog? Digital tayo. Ha.
8: Yeah! Radyo kontra Wiyabu para sa mama.
9: Radyo kontra Wiyabu
8: para sa mamamayan. Radyo kontra Wiyabu
9: para dito, sa mga kabrodis.
8: Para sa mga mama tulamaw. Ito ah, isa ko, ito sasabihin ko sa inyo ah. Congratulations sa inyo. Yeah. By the way, sa mga haters po ng kontra Wiyabu dyan, yung mga haters dyan, yung mga BBC namin dyan.
9: Sino kaya yun, no?
8: Yung mga haters ng BBC dyan. At isa lang masasabi ko sa inyo eh. May sasabihin ako sa iyo. Ganito lang yan. Wala po eh. Ito ah, sinasabihan daw tayong quote-unquote fake news network. Anong kinalaman ng Smile doon? Nag-affiliate laman sila eh. Tandaan nyo.
14: Ito lang yan guys.
8: Hindi, ito. Ganito lang may LTG. Ganito lang yan. Hindi lang sila nakakuha ng affiliation, ganun na sila sa amin.
9: matatawa pa ako. Maybe ano, paano na lang, pagpasensya niya na ako medyo out of date yung information ko. Pero kikita ko yung mga nililista nila, listahan ng mga tinitira nila.
8: Dalawa yata sa nilistahan nila is ano eh. Is online radio exclusive eh.
9: Hindi lang sa online radio exclusive. Pero ang random kasi may isa dun na I don't even know na ano. I don't think they're even affiliated with us. Like, kung sino-sino na lang tinitira nila.
8: Kaya nga kung sino-sino na lang nilagay dun. Ito lang, sasabihin ko sa inyo, ito. Sa mga haters namin dyan, isa lang ibig sabihin yan. Di lang, ano lang kayo, mga virgin kayo guys. Uy!
14: Uy!
9: magpapa-cute voice ako. Okay. Pag narinig ito nila Normie, malalaman nila kung ano ang trip ko. Sa mga haters dyan ng Team BBC, ang masasabi ko lang,
15: kontra kami sa mga tulad ninyo.
9: Ayaw!
8: Ito lang yan. Alam nyo, pwede, masasabi ko lang sa iyo, Red Techie, ang galing mo mag-lerp ng RKW eh.
9: Tama.
8: Dahil dyan, 1,000 para sa iyo.
16: Ay, ginaga?
9: Dahil ang Fuji Radio Station, nagsa QC ngayon. Iba pala yun.
13: Check niyo smile announcements.
8: Bakit sa smile announcements? Tingnan ko nga, baka meme yan ha.
9: Baka ano to ah? Mulat na naman
14: okay, po. Oh my God!
9: Ginawa!
16: Oh my God!
9: Naglagay ng call okay. FM app.
8: Okay. So ginawang update. Ginawan yung update.
9: Yung I need VH naging Cool TV.
13: Oh, di ba? Hindi na mag-alala.
9: 4.20 gigabytes.
8: Ito, kakain mo na ako
9: cool
8: ng
9: OS. Pero cool OS. OS.
15: Okay. Kontra kami sa mga haters dahil ang edgy radio station.
8: Okay, pakibalik tayo sa screen ni MSA. Pakibalik tayo sa screen ni MSA na yun.
9: Balik nyo na. Hindi, dual camera.
8: Dahil, yun natin, ito, paubos na si MSA sa kanyang ulam eh. Ang sarap.
9: Patapos na akong kuma...
8: Masarap ba? Matamis? Matamis?
9: Maala.
8: Maalat na at paano ba? Paano ba? Maalat?
9: Anong ginataang ano eh? Ginataang tapos adobo.
8: Ah, okay. Okay. I see.
13: What in the...
8: Adobo ang manok yan? Manok ba yan?
9: Ah, adobo ang manok, yes.
8: Kalo ko pork.
9: Wala kayang pork. Pwede naman sana.
8: Bagay sa yung pork boy kasi ano ka, mukha kang bab. Hindi, biro. Joke lang po, MSD. Sorry po.
9: Lala.
8: Ito.
9: Gawa-gawa sa MSD got, ano ba yan? Na... Oh, sabi doon ni Mips. Ayan, check doon sa chat.
17: Oh, wag mo labas. Wag mo labas.
9: Wag mo.
18: Papayag lang ako sa corporate leakage kung tayo ang may kinalaman.
8: kaya nga, baka delikado tayo na yun eh. Ito, isa lang may sabihin nito, okay? Mm. Ang Cool TV na yon guys, hindi na po Tigon LARP. Smile LARP na po kami.
19: Smile LARP.
17: Oh, hindi. Smile Media Group tayo ngayon. Hindi Smile LARP.
8: Magla-LARP tayo ng smile.
17: Mali.
9: Iba na yan! Mali!
8: Hoy! Yung split screen natin, baka maganda
17: ko! Terebi, anong ginagawa mo?
9: Terebi!
8: Radyo kontra
9: Wiyagong
8: para sa mamamayang malamaw.
17: Ito lang yan. Lagi matigas ang ulo. Wait lang. Nag-ano pala
8: okay,
17: Chris.
8: Okay, ito na. Kailangan natin ng full insight ni MSA ha. Pagkatapos niya kumain, dapat may full explanation siya ano yung review niya ng pagkain niya doon. Yeah. Ito na.
9: Simple explanation. Maala. Aray ko.
8: Maala? As in?
9: Ano ito?
8: Masyadong maalat.
9: Niloto kasi ng daddy ko eh.
17: As in?
9: Oo.
17: Gano'ng kaalat, men?
8: Kasi sa pagkakalam ko, yung adobo, medyo may pakasweet yun eh.
17: Ah, depende.
8: Depende yun eh. May pakasweet siya, tsaka may pakasalty. Parang balance ba? Balance out.
17: Okay. Sa amin ano eh. Literal lang na toyo tsaka ano.
8: Ay, iba yun, may tawag dyan. Ang tawag dyan
9: po. Ginataang adobong manok talaga.
8: Ah, ginata.
17: Ano lagi pala ng gata eh.
8: Kaya nga, sweet salty. Tama ka nga AJ, may sweet salty yun. Sweet salty yung amin eh.
17: Sa amin, direkta salty lang.
9: Ala.
8: Anong adobong hotdog? Anong adobong hotdog?
9: Anong adobong hotdog? Aray ko, yung camera ko.
8: Ito na naman. Announcements na naman. Oh my god.
9: Tingnan nyo na sa image. Oh my god. Gago, nakikita mo
17: itong gago. Hindi yan, men.
8: Kita ko na message, Gani.
17: Okay yan, men. Pero yung tawag dito, yung...
8: Kita ko na nga.
19: Ba't talaga ng bawang, men?
8: Ito, abangan po natin. Sabihan, pagkisabihan po si Gabriel Ansaldo, gumawa siya ng episode ng Ga Cooking. Magluluto siya ng adobo hot dog.
20: Let's go!
19: Adobo hot dog. Oh my God.
21: Chaps, tubukan nyo rin yung ganitong recipe para sa hotdog. Napakasara. Hi, guys!
19: Rinig ko na yung recipe. Rinig ko na yung recipe.
21: Huwag basta-basta iprito lang ang hotdog.
17: Diba si Gabo?
21: Kung maglagay kayo ng ketchup. Subukan nyo rin yung ganitong recipe para sa hotdog. Yeah. Napakasara.
17: Hi, oh my God. Pinapagutom mo kay AJ. Dito
19: sa seasoning hotdog.
17: Pinapagutom mo kay AJ. Pinapagutom mo ako.
19: Busog na ako.
17: Kakain ko lang, gusto mong pagutumin na.
19: Kakain ko lang.
21: Yung mga nag-o-office dito. Hindi nyo man ang...
17: Alala. Alala, AJ. Kakain it. Kakain ko lang, ha. Please.
19: Alam, nagkasingit pa eh.
8: Isa lang ibig sabihin ng television. Isa lang ibig sabihin ng ito. Anong lasa
17: ng ABS LARP?
20: Saksi! Sa...
8: ABS-CBN!
19: Saksi!
8: Uy! Ano yun? Mga!
17: Saksi sa television!
20: Saksi! Sa saksi! Sa pwet!
19: Saksi sa television!
8: Wow! Inchet yan ba? Inchet! Inchet! Panahon pa
19: na nakalagay.
8: Panahon pa yan ng Kastila yung news, yung sound effect din ah. Kumsi.
17: Palo pa ng Marco Polo ah.
20: Sasaksi! Sa point ni MSA!
19: Hoy! Hoy! Dako po!
17: Ano to? Ano to?
19: Ano to?
17: Itlog! Ba't na itlog?
19: Adobong hotdog na may itlog! Oh, hell no!
17: Mali! Mali!
20: Mas masarap kumain ng pandesal habang nag...
8: Oh my God, hotdog! Adobong hotdog with egg! Yo! Ito, kagawin na yan, gagawin ni Gabriel.
19: Girls foods!
8: Pakita mo nga, Terebi.
20: Nasa dito. Ang pagkain ni Terebi. MSA. Mas masarap kumain ng pandesal. MSA. Mas masarap kumain ng pandesal habang nag...
8: Hoy! Hoy! Gini ko! Bakit nag...
19: Hoy! Iba na yan!
8: Time out. Yan, time out niya. Ayan, time out niya.
21: Ano yan?
8: Oh my God!
19: Nutella! Na may ma... Ano nga ang tawag na rin?
8: Ayan! Nutella na may gulay.
19: May manghang pa eh.
8: May chili.
19: May chili. Nutella na may gulay at chili.
17: Ba't sobrang curse?
19: Makikita to ni Gabo.
17: Si Gabo?
19: The curse cookie. The curse cookie.
17: Si Gabo?
19: Adi. Champuradong ube na may chicken. Na may ano, may chicken skin na mangwan. Si
17: Gabo? At sobrang curse. Bakit may Nutella na may onion? Alala, nag-memo.
19: Yan!
17: Memo ka sa akin, bad joke.
8: Ano yan?
19: Kala ko hilaw ata to eh.
8: Isdang a la carte.
19: Isdang a la carte. Isdang a la carte. Oh my God, hilaw ata to. Hindi, totoo ata to. Ewan ko na lang.
8: May sili pa sa tabi.
19: Oh, may jalapeno.
8: May jalapeno.
19: Oh my God. That's man. That's tasty.
8: ito. Dude is cooking with that. Dude, no. That is cooking with that. That is good.
19: French fries na sinigang seasoning.
8: Itama naman.
19: Pwede. Maasin nga lang.
8: Maasin siya, pero at least.
19: Maganda to, hindi naman talkers.
8: Hindi siya, hindi kasi kung natikman mo yung ano, yung sinigang mixed before na ano, malalaman mo na maasin lang talaga siya. So kung ilagay mo lang sa price yan, ang ano lang, ang resulta lang yan, maasim lang yung price mo, wala nang iba.
19: Yes.
8: Okay lang naman. Flavor lang yan eh, flavorin lang yan eh.
19: Flavor, oh,
8: at least,
19: flavor.
8: At least hindi kagaya ng jalapeno na, eto.
19: Ayan. Ayan yung tinapay. Yung b****
0: Wait. Guys, misunderstanding po yung ano. Pangalan nyo kanina.
19: Oh my god.
8: TikTok yan. So, okay. Dali, ano to?
19: TikTok. Ayan, in-embed. Ano, TikTok?
0: Guys, misunderstanding po yung ano.
19: Akala nyo kanina. Or you?
0: Gio, alam mo ba yung dapat
8: sasabihin? Ano yung dapat sasabihin mo?
19: Ano yun, yung J-Pod?
0: Masarap kumain ng pandesal habang nag-aal...
1: Marami siya na...
8: guys, payag kayo 1 million, pero ang ulam mo for the next 1 month is Oreo.
19: Instant noodles with chocolate.
8: Ay,
19: hyper na.
8: Ito, yung isa naman dyan, yung panderegla. Actually, masarap naman yan. Pangalan lang
19: panderegla.
8: Kasi... Panderegla. Pangalan lang kasi yan. Yung problema niyo, which is like, hindi naman, wala namang problema. Diba, masarap diba, EJ? Ito, sarap naman talaga yun, no? Masarap naman talaga yung panderegla.
19: Oh, masarap daw, sabi
8: pangalan ni EJ. Pangalan lang talaga yung problema.
19: Isang bar rin.
8: Pakita mo nga, Terry. Pagete lang naman yung lasa niya ni.
0: Are.
8: Ano to, Terbi?
19: Ano to?
8: Oh no! Wag yun, Terbi!
19: Yuck!
8: Okay, scroll ka nga, Terbi, dun sa sinedibay mo. Ito yung pinakita niya niya.
19: Ano to? Ice cream ba to?
8: Ubing. Ano to? Parang ano to eh.
0: Ube champurado.
8: Ube champurado. Bakit may chicken
19: skin? Ube champurado. May chichiri. Chicken skin.
8: Yung isa naman yung kay Blue Wave naman. Bakit bolt nuts and bolts?
19: Aray.
8: Pito.
19: Pwede na to. Pita ka bilis. Ito, pwede na tong instant noodles sa tinap.
8: Hindi. Bakit sa hotdog na ano. Hindi na sa DNG4, na sa DNG4. Kaya ko'y dinidikit eh. Pero bakit yung balik na yung fries at saka
19: balik? Opposite pre, opposite. Opposite. Ang daming ketchup.
20: Are, nasend pa? Nasend pa?
8: Matatapos na po ang
19: kanin
8: po before tayo magtatapos.
19: It's ang kanin.
8: Before tayo magtatapos, yeah. Maraming salamat po.
19: Terebi!
8: Sad na nga ni!
19: Pag may buhok! Yeah! Tinapay may buhok!
8: Okay, maraming salamat po. Yo, sa pagtutok dito sa Cool Hangout. Magkita-kita po na kayo sa susunod na Lunes.
19: Susunod na Lunes! Ah, hindi!
8: Maraming salamat at...
19: Ah, Tuesday!
2: Tuesday na!
8: Abangan nyo po sa susunod na Monday. Kita-kita po tayo next Monday.
19: Mm-hmm.
8: Abangan nyo po ang kasal ni ang kasal ni MSA at saka ni Terry sa Friday, 10:30 PM.
19: Oh my God!
8: Abangan nyo rin ang Blue Talk, 11 PM Thursdays.
5: Siyempre, tawag dito. Supporter din si LTG. Ito ang confession. Wala pang tawag dito.
8: Okay, before tayo magtapos.
17: Basically, ito lang yan, guys. Ito lang yan. Before wala tayo confession, edi wala IAC. Yan lang yan. Ganyan kasimple.
8: Wait lang. Guys, okay, before tayo magtapos sa Cool Hangout, pakiplay po ang LTG plug.
19: Ayaw!
17: Good night. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na yung story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7:45 PM.
19: Grabe, sa throwback to.
17: Cool TV at sa lahat ng mga social media channels ng Cool FM at Laro Tayo Gaming.
8: Ba't ka naglalert tayo ng ano? Okay. Nagtatapos na po ang Cool Hangout. Magkita-kita po tayo sa TVS Channel 2. Ay, mali pala. Sa Cool TV.
19: Mali!
8: Magkita-kita po tayo sa Cool TV, sa Raj, sa ating mga affiliate stations din, at saka sa Cool FS while online now. Nasabi ko na ba affiliates? Oo, mga affiliates natin. Lalo na sa RKW at ang BBC Consortium. Okay? Mm-hmm. Ano, alam niyo ibig sabihin ng BBC?
19: Mm.
8: British Broadcast Country!
19: Mali!
8: Hey, Big Beautiful Country! Tapos na po tayo sa Cool Hangout. Pakalam guys, susunod na po
20: Big ABC. Black Car! Big Black Country!
19: Mas mahaba, mas masarap!
8: Hindi, manahimik ang Morales.
22: Hangout ka kasama ang buong kalamaw sa Cool Hangout. Brought to you by Meraki SMP. Join the SMP via the server IP MerakiMC.fun for Java and Bedrock players. And at port

Oh!

welcome sa Asia's Dinner Club. Today is, ay, tonight is May 19, 2026 at tayo ay mag-enjoy dito sa ADC.

0: Gabriel, mga kaibigan. Nawala po siya. Nawala po siya. Kamusta po ang PLDT na history?
1: Nahila wow, yung ano, crazy. Nahila yung, ayun, nahila yung, ano, yung internet ko. Okay, sige, at this point, itutuloy na natin ang karaoke sessions dito sa ADC. Okay, pwede lang kayo mag-request ng kanta at kumanta kayo sa video, machine ni LTG.
0: Ayan. Wala pang update. Next week pa ang update. This Wednesday ang update ng TJ. So, naatay ko pa. Sa-
1: okay.
0: Next week pa.
1: Ano, kakanta pa kayo?
0: Kakanta pa kayo? Ayan na naman tayo. Kanta kayo, please request.
1: Ay, Putulan Dila. Okay, gusto mo kanta yung Putulan Dila? Actually, meron ako ditong ano, parang video okay siya ng Putulan Dila. Wait lang. Putulan Dila. Wait lang, hanapin ko muna yung...
0: Ay, sa video ba?
1: Ay! may ano dito, may in-upload dito si... Ay, to. Ito na. Putulan Dila by Romeo. Romeo Formerol. Ay, ah!

0: okay na ba?
1: Yan ang daw nangyayari kung natouch ka ni Kiduloy. Maging hole ka.
0: Ha?
1: Ganun pala kung natouch ka ni Kiduloy.
0: Oo, magiging ano ako, magiging butas ako, yes.
1: Wisit ka ngayon. You know what? Yes, nag-text na si Mikom sa akin. Satisfied na daw si Kuya Mikom. Salamat, Astria.
0: Palakpakan, everyone. Na-appreciate ni Kuya Mikom. Thank you very much, Kuya Mikom.
1: Pero isa pa daw request daw sabi ni Kuya Mikom.
0: Ano?
1: Tantay mo daw yung kantang paro-paro ng Bini. Ayun.
0: Ay, oo nga. Sige. Tantay natin ito.
1: Pero bago muna yan, may pa-shoutout daw si Kuya Mikom. Isi-shoutout dito si, ano, si Terre Air Blast.
0: Terre Air Blast. Masahin mo nga, hindi ko makita.
1: Ede yung ano yung Airbus simulation na kupal na yan eh. Nandiyan din.
0: Na.
1: Tingnan mo pinag-chat niyo. AirAsia Bini, AirAsia X Bini.
0: Tepo Pacific Kaya Media.
1: My honest reaction.
0: Grabe.
1: Salamat Tiosi. Anyways, satisfy mo si Miko.
0: Okay, wait lang. Parang ano, parang medyo familiar na ako sa melody ng ano ng paro-paro gwa kasi ilang beses ko na rin siya pinakinggan. So yeah, let's go. Wait lang ulit.

0: At dahil dyan, hindi na po sususpend ang ADC. Magbabalik ang Asia's Dinner Club pagkatapos ng mga mensahe na yan.
1: Meron pa
0: sa susunod na yan.
2: Sabi daw ni Mico, bago mo na yan, isuspend nyo lang daw niya si MSA. Salamat! Thank you, Mico!
0: Okay! So, ayun! Ang oras mo natin, 10 minuto bago mag alas 9 ng gabi, magbabalik ang Asia's Dinner Club!

0: number. Di na on na mana ang lahat, di nakpanawala king sugat, ngunit ba't pa hindi to pa rin hirap kong inintindi.
1: Imbis ng relapse, hindi ikaw natatawa sa
2: kwestan. Aray ko. Lulo
0: ba yan na sana? Di ba isa pa ako na seryoso minsan ako? Dahil sa bawat tingin it. Ay, nagpalit na ako naman.

0: What's up, man?
1: I think I
2: Wala ka na, katapusan mo na asking yan.
3: Umiyok.
0: Okay, guys.
3: Umiyok.
0: So, ayun. As of this moment, naka-live na po tayo sa XVHL na Twitch. Yes, may Twitch account na ako. Nag-stream na ako rito as of this moment. Nag-test broadcast kami as of this moment. Okay? And then, if everything's clear na, tumatakbo na maayos yung stream, baka magsistream na tayo. Okay! At ngayon, at this point, we will now feature our very first sponsor for ADC. Okay. Gusto niyo yun?
2: May construction company.
0: Hindi siya construction. Basically, hindi yung ano ni Gabo. Ano siya?
2: Wala kita sa ilong niya. Kasi natin ang ano.
0: Uy! Baka mag-message siya sa Kuya Maycom, dahan-dahan lang.
2: Hindi, alam mo, before ako gumawa ng joke na gano'n, nagtanong kay Maycom, pwede ba daw yun? Pwede daw.
0: Okay. Maycom approve pala yun. Okay, sige! Ito ang ating... Wait lang, nasa yung lyrics nito. Hanapin ko muna. Pero for now, guys, kamusta kaya yan nung last episode ng ADC? Masaya ba?
2: Nakaka-suspend.
0: Malala talaga yung ano,
2: suspension eh. Hindi na suspension talaga. Talaga matatanggal sa ere. Pero mas mali, pero at least hindi kagaya ng Big Sander Alex show. May sasabihin lang.
0: Babayuhin o sa isisipaan.
4: Babayuhin o apakan.
0: Ay, apakan pala, apakan. Okay, so ito na.
2: Ito yung tanong ko, Astriel. Babayuhin o apakan.
0: Ito, babayuhin o apakan. Sige, you know what? Ayan na, sige. Sige, try natin dito sa ADC yung babayuhin niya ano. Sige, Gio, LTG, Mito, mag-drop kayo ng sinong ano.
2: Hindi. Isa lang ang ano. Alam ko yung request ko eh. Ito.
0: Ano?
2: Babayuhin o apakan.
0: Sino? Uy, background music.
2: Si G4.
0: J4? Babayuhin! Ay!
2: Uy! Paanong bayo?
0: Anong bayo yung mala MSA?
2: Ah, mala MSA. So, ibig sabihin yan, up, down. Hindi sa...
0: Up, down, yeah. Thank you.
2: I would like to say na... Mga kaibigan, pwede ba mag-cross-promote siguro?
0: Sige, go ahead, Gio.
2: Eto, I would like to say na ang ating programa May Tulugan, meron po tayong special na episode dahil po mag-broadcast tayo sa Mythological SMP. Yes, magbabalik ulit ako doon.
0: Tapos gawa tayo ng news ng boot doon.
2: Kaya gawin natin... Kasi ito, may yung sa Mythological, gumawa ako ng bagong island. Kung na-notice mo yung island ko, medyo may ikalawang island na sa tabi. Aba, ano na sa screen? As in, ano yun?
0: Ah.
2: Anong pita? Kay J4.
0: Kay J4. Okay. Kala ko yung basta, mga...
2: Basta, yung music, pag-imbalik nyo yung may Astriel, huwag yan.
0: Oh, yung ADC naman. Tapos na, hindi na tayo magbamag, ano?
2: On break si MSA na yun, kalma lang. Alas, ay, by the way guys, ha, alas 10 na yung ano, the Gio and Blue show para yakamunin natin si MSA. Pero ito, ito, gumawa ko ng isang island, eh, ang problema, hindi pa ako tapos sa paggawa ng island, i-expand ko konti. So, bala ko sa island na yun is, yun nga, gawin ko siyang bagong residential area. Lagyan ko ng mga bahay-bahay, mga farm ulit. Lagyan ng bridge papuntang, I think, island di Turnscape. Tapos yung island Tulugan, tapos peninsula. Ayun.
0: Hmm.
2: Then, ito yung plano ko. Si J4, palipat ko na siya sa lighthouse. Kasi si J4 kasi nagtitira sa lighthouse na yun eh. Doon siya iparelocate mo.
0: Wow, grabe.
2: Iparelocate. Ano yun, parang squatter.
0: Grabe.
4: Aray ko.
2: Iparelocate na din si J4 sa bagong bahay. Basta ayusin na natin yung island. Soon, coming soon. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan sa Baytulugan. Digit yun.
0: Okay, thank you very much.
2: At saka isa pa. Yung may tulugan natin 2 hours para solid.
0: Sayang yun.
2: Kasi oras kay MSA. Oh, 2 hours yung may tulugan.
0: Grabe.
2: Kasi on break si MSA. On break siya na yun. Hindi siya babalik until June. So, kailangan natin ng, ano, kailangan natin talaga ng filler programming. Ako lang mag-fill ng programming niya.
0: Okay, take over muna. Okay. Thank you very much.
5: Guyo, Gio, paano kami ni Mamon?
2: Okay, anong plano nyo?
5: Ha?
2: Anong plano nyo? Sino na isa sabi, may pinarapatan kayo, char lang.
5: Wow.
2: Ito kasi. Ito kasi, Mido. Wala pa kayong title card. Hintay na lang namin title card nyo.
5: Mio? Hindi natin ko yung title card. Dito, be.
2: Magpagawa kayo ng title card. Kay Israel, bahala. Mang kaya niya mag-edit.
0: Busy ako.
2: Okay, Blue Wave, kasi may thesis. Din kay Staros kasi busy. Si Reteke, ang dami niyang gagawin. Si Reteke.
0: Si Gabo.
2: Si Gabo na si Summer pa rin. Wala siyang AFZ na yun.
0: Ay, aray niya.
2: Hindi kasi nahihirapan pa rin siya. Pero yun.
6: MMS na lang siguro. Pwede ba ako mag ano? Ako magpipili kay MMS eh. Tangan,
2: tangan, sorry ha, kunin namin yung Saturday slot, pero yung Friday, this week, 2 hours kami, 1 hour kami balik.
0: Hmm.
5: 10
2: to 12? 10 to 12 kami this week, yung may tulugan. This week lang. Tapos pagdating ng next week, 11 tayo ulit. So, Friday. Yung The Gio and Blue Show naman, in-announce ko na noon yan, nag-agree si MSA, kunin namin yung 10 to 11. Maglipat muna kami ng oras ni Blue sa 10.
5: Eh, hindi mo nangyayari sa 9 PM slot, dun ba?
2: Wala, ipipili kung ano na lang ilagay nyo doon. Pre-programming dream na yan siya. Kasi hindi ako magti-3 hours. Mas lalo na yung Blue Way, hindi magti-3 hours. Ayoko ng 3 hours. Hindi po itong mga Juggers special edition. Ayoko ganyan. Di ba kastrihin?
0: Okay guys. Ito yung ano, okay. Now we will get ahead on our first sponsor ng ADC. Introduce na namin sa inyo. Okay, Geometric, check mo yung TGON News Chat. May pinag-usapan kami ni Kuya Pao. At alam nyo na kung sino ano yung ipi-play ko mamaya. Huwag mo sasabihin ha. Nagtanong pa siya, how do I do this full song? Sabi ko, wala, ano lang siya, mixing lang siya, ganun. Okay, so ito ang kakantahin natin next Ito yung theme song ng ating first major sponsor. So give it up! Dahil always pan

Awit lang yung ano, yung background music, BGM, BGM. Pa ano nga? Ayan. Okay, uli. Always manalo tayo dito sa Always Grocery.

0: Woo! That is Silhouette by Kanabun, the OP16 of Naruto Shippuden. Ayun na nga, may tumatakbong bato na nga talaga. Grabe. Ay, so, excuse me po.
1: Daddy!
0: Wait lang, kailan na natin pwede ilagay dito yung soundboard na Daddy, Daddy, Daddy, yung ano ni Gabo? Well, ito, story time. Rinecreate namin ni Gabo at ni Justin, kasama na yung ibang mga nasa Shine VC. Inano namin yung Tito Badang. Alam niyo ba yung Tito Badang? Yung ano? Dalawang beses na yan! Tito. Sumigaw yung anak ko, sabi niya, Daddy, Daddy, Daddy!
1: Daddy,
0: bakit
1: Daddy,
0: na yun, anak? Ayan! Yan na yung sound
1: Daddy,
0: na
1: Daddy,
0: ano.
1: Daddy,
0: Daddy! Daddy, Daddy! Grabe! Napaka-iconic ng ano. Pero
1: Daddy,
0: for...
1: Daddy, Daddy!
0: Pero for, ano, for the sake of, ano na rin, hindi namin pwede ipakita yung footage. Yung mismong raw recorded footage ko kasi baka ma-terminate or ma-ban pa yung... Hindi, baka ma-suspend yung live ng umi-air na platform. So, no. Hindi namin yung papakita. Pero,

pwede namin iparinig sa inyo yung mismong ano. Okay, since 15 naman tayo, disclaimer lang po sa mga nakikinig, hinaan nyo pong volume kasi makakaroon po ito ng ano nga yun, strong language. Ika nga, wait lang, try natin anuhin yung ano dito, andito ba yun, hold on, hinahanap ko pa as of this moment. Oras na. Ay! Mamaya, you know what? Mamaya na. 9:40 na pala. Magpapatungo tayo sa pinakahuling ad break. Ayun, magbabalik ang ADC. Pagkatapos ng ilang mga mensahe, Asia's Dinner Club is sponsored by Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation.

0: ni kanino magtiwala at mapaniwala. Guys, tuloy ko ba yung kanta? Yes or no? Yes ba? Tuloy ko ba?
1: Wala. Di ko bala.
0: Ayoko nga.
2: Ito na yung
0: Sugal. Taas ang boses ko.

0: Okay, that is Balan by Kinaya. Guys, anong gusto yung last song? ML 48 ba? Japanese song? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya ang pinaka-bet? Mag-ano kayo ng bet sa shots? Kanta ng mga loot box. Sorry, hindi ko lang alam.
1: Salamin.
0: Slow haltation, hindi. Alam ko yung melody pero hindi ko alam yung lyrics. Lipat ng aeroplano, 64. Okay! Yan na lang. Ah, Food Panda. Pong nap araw. Lipat ng aeroplano sa Asia. Aho na. Anim, pitot, araw. Diyak lang. Wait, hold on. Please. 365 araw ng aeroplanong papel. Ano kaya? Ito ba? Or ano kayang... Intro ng... The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Okay! Okay, yun pala ang kakantahin ko. Intro ng... ng Karohana Warito sa ako. Sige, I think I can sing that. Wait, hold on. Let me just load it. There you go. Wait lang.

At dahil siya ang biglang siya yung nagpangiti sa buhay ko. Ay, grabe agad doon, nagpangiti sa buhay mo. And then nung na-compliment siya, siya yung napangiti rin. Oh my goodness. Hey, antay na kaya na. Ay, nako. Ano kaya ang gagawin ko? Ba't parang delikado ako? Parang delikado talaga. Napaka-delikado noon. Yung tipong nakikilig lang dahil sa cosplay niya. At, alam mo ba? Yung tipong gusto mo siyang makasama muli. Eh, di, makasama mo siya. Hanggang sa pumuti ang yung buhok. Ay, grabe. Iba na yun. Hindi. Nagbibiro lang ako. Alam niyo kasi, napaka grabe talaga ng cosplay niya. Ascaro ko, like, na-capture niya yung essence of being like Caro herself. The personality of Caro ko parang na-ipasa sa kanyang and fitting talaga. Like, siya ba yung dilaw ko? Siya? Okay, alam niyo na ang kakantay natin. Let's sing! Dilaw by Maki!

0: Siga bo. Kakuki.
1: And welcome sa ating pangalawang segment episode ng Kakuki. Well, imbes na this is a VTR video of the cooking segment natin, and this is a live na live talaga to. Because yun na nga, tatayin natin nga yung pagtipkan to na may halong peanut butter oyster sauce dahil titikman natin kung ano ba yung lasa talaga. Kasi ilang beses na to na advertise sa internet. At natikman na din to ni Asti, sabi lang masarap naman, si Just Ann yata din yung nagluto din first. Masarap, nagkaroon ng problema yung kanyang dyan dahil doon. So wait lang, open natin yung camera. Ay, ito yung front camera, Diyos ko Lord. Okay, ayun. Ayan, kita ba? Ayun, nice. So, makikita nyo mga gabo, nakasalang na yung mga dalawang kaldero natin. Ito yung pan at yung, actually ito tawag saucepan siya. Pero, ang gamit ko dyan is, kumukulo ako ng itlog ngayon para sa toppings natin sa kanton. At ito, ang itlog ginagamit natin para maluto yung kanton. Para malambot. Ayan. At ako ko ngayon yung seasoning. Ano gamit kong pancit kanton, tanong nyo? Chili mansi. Originally, dapat sana gagamitin natin ay yung original flavor. Well, before you judge me, kinalakihan ko ang original flavor ng pancit canton. Wala naman kayong magawa sa akin kasi
2: Wala kasing original.
1: Oo. Ito kasi, bumili ako sa may kanto. Napagod akong pumunta. Kasi dito sa barangay namin, may malapit na gaisano dito. Pero napagod ako, magpunta pa ako ng malayo. Tapos doon na lang ako sa may kanto, bumili ng kanto. Sayang, wala silang original. Nakapili na lang ako ng kalaman, chili mansi. Kasi gusto ko lang siguro dagdagan ng panghang sa ating kanton. So, ayun. Anyways, yung sa mga nag-join dyan, shout out sa inyo. Sino ba yung nag-join ngayon? Oh, yan dito si Paa! Pati rin si Blueway! Hey, Paa! Oy, shout out sa ating mga gabo na nanonood
2: ngayon. MSA, babalik ka na, no? Babalik ka na sa Biyernes. 11.
3: Yes, babalik ako sa Biyernes.
1: Tama pala mga gabo. Magbabalik na ang inyong paa. This week ba yun, no? This week?
3: Yes, this week.
1: Mm-hmm. Yes. So, abangan nyo, guys. May sasabihin ako sa Friday, magbabalik ang inyong pambansang biomaster na si MSA. Mm-hmm. So, yun. Today, welcome sa programa.
2: Yan ang luto ay di Kapdayel. Alam mo luto ay di Kapdayel. Oy, hoy!
1: Oy! Oy, pinapakita pa talaga yung video.
3: Grabe.
1: Pero ito nga baga po. Since magluluto tayo ng kanto na may peanut butter oyster sauce, syempre, meron tayong oyster at meron tayong peanut butter.
2: Ayan.
1: Skipping pa ang brand. Yes.
2: Skipping. Siguro, kailangan mo gawin yan after mo magluto. Kasi after
1: Yes. Okay, ganito. Hintayin na muna natin na maluto itong dalawa. Una muna, imimix na muna natin yung condiments. Siguro, yan ang gagawin natin mga gabo. Kita nyo, may mga ano pa dito. Diyos ko lang, hindi ko pa nahugas.
2: Ibig sabihin niya si Gabriel Ansaldo Marube.
1: Ay. Boy, may time pa ako mag-ano. Ano ba kayo? Alright. Do not mind this. Unahin muna natin ma-mix ang condiments. So, mag-anap muna tayo ng bowl.
2: Yes po, peanut butter and oyster sauce ang ikitrain ni Gab.
3: Peanut butter and oyster sauce.
1: Eto na nga. May bowl na tayo. Ngayon, haluin na natin mga gabo. Oh Lord. Himala yung camera ko, okay yung quality. Ano ba nangyari sa tablet ko at wifi?
2: Itabunan mo, kapatid mo nandito eh. Nakahubad pa eh. Kitang-kita.
1: Oh, wag na napansinin. Pero dito na lang, dito. Ayan. Shout out sa kapatid ko. Andito na siya kumakain lang kasi ng
3: hapon. May meras.
1: Yes, so...
2: Biri.
1: Kita ba? Ayan. Ayan, puputulin. Guguntingin na natin itong toyo at yung oil niya. Halo na natin. Lagay natin dito.
0: Laro ko sa sarap.
1: Ayan. Next! Is yung chili powder at yung kanyang seasoning na...
2: Ayan, may tutorial pa. Lupit. Ang lupit.
1: Siyempre, pag magluluto ka, dapat may step-by-step tutorial.
2: Ano chili powder? Ayan, ayan. Tama na, tama na. Ayan, chili powder.
1: Chili powder na may seasoning.
0: Yo, chili powder na may seasoning.
2: Kandahan ninyo, guys.
1: Kasi, kasi maanghang to eh. Yun nga eh.
0: Maanghang, yes. Maanghang.
1: Yan. Now, ang gagawin natin, ito na, lalagyan natin ng peanut butter una. Siyempre, first step talaga, may peanut butter. Lord. Di po ito sponsor, pero ito, ito yung gamit kong brand.
0: Pag binaglagay dito ng peanut butter, oyster sauce dito sa screen.
1: Ayan, nalagay na natin yung peanut butter. Uy, dumikit. Tari na. Now, last step. Oyster sauce. Ayan.
0: Yun.
1: This is Lee Kong Ki Hong Kong Filipino style oyster sauce. Hindi ito sponsor, pero shout out na lang sa kanila. Bye-bye.
0: Yan. Yes, out.
1: Lagyan natin. Tansya-tansya lang, ano po. Now, next thing. Haluin na natin. Yung seasoning.
3: Papasabihin mo. Ano? Oyster sauce, baka naman.
1: Ayun. Baka naman. Kung nagiginig kayo po, please pa-sponsor. Thank you. Ayun. Nahalo na mga gabo. Kung makikita nyo. Yan. Ay, ang dilim. Pero yun, oh. Halo-halo na. Ayan. Now, nahalo na yung condiments natin, eh, check na natin yung ating kanton at yung itlog because I think it's been few minutes, I guess. Buha ka na tayo ng ano. Our trusted pang-ipit sa itlog ni MSA. Char lang.
2: Ipitin mo nga!
1: Oo! Ipitin ko yung itlog mo! Ayan na mga gabo, kita nyo na. Medyo na tuyo konti. Wala na yung tubig ng kanton. Pero makikita nyo yung palambot na kanyang noodle. Ayan.
2: Dalawa, di ba lutuin mo na yun?
1: Ha? Dalawa? Anong dalawa? Hindi, kanton na malulutuin ko. Yung, yun na nga, oh, kanton.
2: Kaya nga, dalawang kanton ang ilutuin mo.
1: Ay, di. Dalawang dinala ko pero tinipid ko na yung isa para sa kapatid ko.
2: Ah, nice ka.
1: Yes, I am, ano, sharing. Sharing.
2: Divay, you're a good brother.
1: Good brother, grabe.
2: Is pero yun eh. Ay, joke lang, joke lang, joke.
1: Hoy! Wag ganun, pre! Grabe ka! Ayan. Mainit-init pa yung itlog, mga gabo. Ayan, ang gagawin natin, nilagay mo natin ng tubig para ang purpose doon is para mas slow ang kanyang cooking process. So, yun. Lagay natin yung tubig.
2: Alam niyo bakit ilagay niya sa tubig? Kasi yan yung representation ni MSA. Ayan o. Oh, yan o. Ramdam mo na MSA. Ayan.
1: Oh. Wow. Yan yung itlog ni MSA.
2: Ano mabilis? Hindi balisan. Slow down. Slow down the cooking process kasi Terebi.
1: Ano ka ba, Terebi? Grabe ka naman. Oh, Lord. Yan. So, yun na nga. Habang hinihintay natin na maglamig ang itlog, check na nga ulit natin yung kanton natin. Ay, nagkakatay ko pala itong kabila. Ayan. Grabe, no? Manual-manual ko pa i-switch yung yung angle ng camera. Diyos ko, Lord.
2: Sedya, di kasi ang runong. Turuan mo. Gab, dapat turuan mo si Terebi magluto sa susunod.
1: De, pag mag-meet up kami, Terebi, talagang tuturuan ko yan. I will teach you the ways. Like Al Gordon Ramsay, Charlang. Hindi ako si Gordon. I know how to distinguish a seafood
2: and
1: a
2: good seafood. Poorman's Gordon.
1: Correct, Poorman's Gordon. Dako. This cheese, bro! Charlang.
2: Yeah. This is raw!
1: Where's the lamb sauce? Ayan. Ayan. Eh, lumambot na yata yung canton. Ayan, kita nyo. I think it's done. Eh, haluin na natin mga gabo. Oh, Lord. Hindi pa talaga ng angel. Ang galing. Ayan. Again, do not mind this. Kasi hugasan naman din natin throughout the show din. Makita niyo ako mag... Ang inyong, tagalinis. Oo. Maglilinis on the air. Oh, Lord. Diba? Alagay na natin. Sayo. Oh, Lord. Yan na lahat ng ano natin kanton. But anyways mga gapo, yung dinamay kong kanton, well yeah, chilimansi ang flavor, pero ang pinili ko ay kasalo talaga para at least medyo marami ang maano natin dito. Yung portion, I mean. Yan, haluin na natin mga gapo. Yung hinalong condiments na galing sa pancit canton na may halong peanut butter at saka oyster sauce. Now, I gotta be honest, I'm having thoughts right now. What if hindi tumarap?
2: But may Meraki?
1: Pero, Meraki. Eh, nagluluto tayo, Meraki. Grabe. Kaya na nga.
2: Ito na.
1: De, my last step pa yan. Remember this? We're gonna cut MSA's eggs.
2: Oh no! MSA, ano masabi mo dun, Biggs?
1: MSA, you better be ready because I'm gonna cut your balls.
2: Oh nah.
1: Yeah, makita na lang ako. First step, we gonna crack it. Fuck. Oh. Tapia! Now, tatanggalin na natin.
2: Ito na.
0: Bonak, nakamute pala ako.
1: Rub down. I like runny eggs because I can mix it up. Ayaw mo nang ha?
3: Ayaw mo nang balasado?
1: De!
3: O tayo okay mo nang balasado?
1: Okay naman din ang hard boil. Pero, pag magluto ako ng canton, talaga yung mga itlog ko, eh, gusto ko yung runny na type eh.
2: Yung ako iba ko eh, gusto ko yung hard boil. Hindi ako mahilig sa, ano, sa runny eggs.
1: De, alam mo bakit? Eh kasi parang pala akong natulog ng mga taga-Hapon. Kasi mahalo. Usually yung mga tag... O sige, ano yan, Gio?
2: Mahalo mo yung ano, runny eggs.
1: Oo.
2: Eh kasi ako kasi, okay. Ang iba kasi ang paghalo ko, sa rice ko siya inahalo yung egg, hindi siya sa pancit canton mismo. Kasi ang hard...
1: So parang katulad din yan ng mga almusal ng mga taga-Japan. Kasi ganun din yung ano nila, breakfast. May kanin, tapos may running yolk pa, hinahalo pa nila eh. Tapos may natto bean pa hinahalo eh.
2: Kung ang itlog ng Pilipinas ay may linis, willing ako mag-take. Pero alam mo naman ang itlog ng Pilipinas.
1: Yeah, kailangan mo talaga ng malakas na resistensya para lang kumakas ka nito.
2: Ano, mamatay na ako niyan.
1: Well, good luck na lang.
2: Yan na, ramdam din ni MSA, sila slice niya.
1: Ramdam na nga. Oh!
2: Aray!
1: It's chilling!
2: Aray!
1: Aray!
2: Aray!
1: Aray!
2: Aray!
1: Aray!
2: Aray! Aray!
1: Ay! Kumatalsik na! Kumatalsik!
0: Oh, yung balls mo! Oh. Yung itlog ko!
1: Grabe, no? What if matapos yung programa ko na hindi ko pa natapos na matanggal yung...
2: Alam mo, 8:30 na.
1: Shut up! Pachar lang. Wag ganon! Nakasimula lang natin.
2: Paano nga mag-aray? Paano nga mag-aray, MSA? Aray! Aray!
1: Paano nga ba?
2: Paano, MSA? Paano mag-aray? Paano mag-sakit?
0: Aray! Aray! Aray!
2: Adam Aurel na reference.
1: Sino ba nag-aray para sa sakit ng aray? Mag-alaksan RF. Ayan! Siguro natanggal lahat. Ewan ko. Ah, may naiwan pa palang bitch.
2: Aray! Aray! Aray!
1: Ito yung itlog ni MSA na hindi na makapag-produce na char lang.
2: Hindi makita, Gabi. Ayan, kita.
1: Oh, ayan. Ito. Yan na yung itlog natin.
2: Oh, no! Oh, MSA!
0: Oh, aray!
1: Wag na.
0: Napipisil pa.
2: Ayun na.
1: Ito na yung magiging mismong topping ng ating kanton, mga gabo. Kita ba sa camera? Ayun, kita ka. Ayun. Matatari mo natin ito. Aray, kahit mainit pa!
0: Tigas. Drolling mo ako.
2: Ayun na. Oh, no. MSA!
1: Oh!
2: Aray!
1: Ayun. Medyo may pagkarani pa. Ayun. Yan na, ano natin?
0: Yan na!
1: Grabe! Ayan na! Eto na ang ating pansit kanto na may peanut butter at oyster sauce na may topping pa na hard-boiled. Medyo may pagka-runny din sa yun. Well, it's my preference din, so shut up, Charlie.
2: Nahalo mo na yung ano yung peanut butter and oyster sauce.
1: Yes!
2: Okay,
1: nahalo na din yun natin. Dun sa condiment ng pansit canton. So, yun. Alam mo, magpa-front camera ako, lilipat mo na ako ng ibang area, Diyos ko, Lord.
2: Ayan na.
1: Hello! Oh, Lord. Nakita nyo na ang ano.
2: Oh. tapos, titirahin ka na naman ni Jobs.
1: Wag! Tirahin.
2: Eh baka na. gawin kang content ni Carl David Jobs eh.
1: Wala na akong pake. Matagal na akong nawalan ng pake diyan sa hinayupak na 'yon. 'Yon. 'Yon.
2: Eh lagi na alam mo nakita mo yung post MSA, nakita mo ba yung post ni Carl David Jobs sa Geometric Bisaya channel?
0: Yes, nakita ko.
2: Kinaka AI.
1: Oh pre, kit yung post doon, yung picture is naka-posas ka pre, Diyos mo Lord.
2: Tapos akala, kakainin na ni Gabriel Alzaldo peanut butter ng pansit canton na may peanut butter at oyster sauce.
1: Hmm. A bit off. Naamoy talaga bago tikman.
2: Oo. Iba-iba. Kakaiba.
1: Kakaiba. yung ang linya ni Ninong Ray. The perfect bite.
2: Ito na. Ninong Ray reference. Ano lasa? Oops. Expectations on the roof. Kita.
1: Okay. Let's go. Here's my initial thoughts, mga gabo. Kumpara doon sa yung experience nila Justin ba una nagluto nitong ganito?
2: Pero diba? Kasi kay Justin, yung original talaga yung ginawa niya. Bali original. Sinalo niya tapos doon niya nilagay yung peanut butter.
1: Ito
2: mo siya within the condiment. Ito na, sige, ito na, sige.
1: Ito. Okay. So, dun sa original pala yung kaya pala nagkaroon ng problema ng kanyang chan, grabe. Oh, sorry. Okay. Here's my thoughts, mga po. Okay.
2: Ito na, sige.
1: Yung mala... But, naglalag yung camera ko, ha? Ah, okay na ba? Ayun, okay na. Okay. Ito. Ito na.
2: Naglalag na si Gab. Naglalag na si Gab. Ayun na, ayun na. Oo.
1: Driver, start ko, abe. School Lord. Ayun. Okay na. Okay na. Ay, malag pa rin. School Lord. Pero ito na, marinig naman din yung boses ko, eh.
2: Camera mo. Baliktad mo yung camera mo.
1: Ano ko pang baliktad, school Lord? Kita ba ako? Ayun.
2: Ayan, ayan.
1: Oh, hello. Oh, yun. Lag ba? Lag?
2: No! Ba't nagnalag si Gab?
1: What? Okay na yung kanina, ha? My God! Oh, Lord. Ba't ako naglalag?
2: Ito na, sige.
1: Ayan na nga. Bahala na, bahala na. Lusasalita na ako. Yun na nga. Initial thoughts, mga gabo. After matikman yung pansit canton, it's really not that bad. Bukod sa yung usually magkain ka ng canton, malasa mo talaga is yung seasonings mismo na mula sa pakete. Eh dito, haba nang nahalo na yung peanut butter oyster, it's a weird combination, but in the end results din is after tasting, okay naman siya. You can taste yung hinalong peanut butter, pero sa akin din, I cannot taste din yung hinalong oyster sauce sa canton natin. Pero overall, okay naman. So siguro, na-clutch din na walang original na flavor doon, eh baka magkaroon ako ng problema sa chan ko sa in the middle of the show, so I think it's luck, I guess. Yan. So yan na. Another bite naman, mga gabo. Yan. The second perfect bite. O Gio, kainin mo nga bago ko kainin. Naka-AFK yata Gio, sige lang. Ayan, the perfect bite again.
4: Episode.
1: Okay. Really not bad. It's really not that bad, mga gabo. Well, yeah. Talagang, tatandaan lang, wag lang talaga siguro gumamit ng original flavor. Eh baka makakatulad din kayo yung isa nating jack na si...
2: Malalaman natin yan mamaya sa HGL's Party Club kung sasabog niya ang puwit ni Gabriel Alzaldo.
1: Pambira ka!
2: Hindi kasi ang nangyari kay Justin, ilang oras yun after niya kinain, doon niya nag-effect, na naranasan yung epekto niya.
1: Yun na nga eh, nagkaroon ako ng doubts doon, ha. Ano ba yun? Talaga, ba't ginawa pa nilang marketing yung ganyang mix?
2: Ayun, ikaw na yun ang susunod. Malalaman natin kung may correlation ba ang pancit canton with peanut butter and oyster sauce. Tata eh. Sorry sa mga kumakain, pero ganun talaga yan.
1: Kumakain ako, inayupak ka. Pero yan, ito yung runny egg natin.
2: Ay, malulubat na ako.
1: Iso na rin yung mga doon.
2: Kailangan ka namin sa Astria's Party Club.
1: Oo. Ayun na.
2: May
1: kakainin natin ang itlog ni Umesay.
2: May nagtatanong daw.
1: Ano tanong? Sige, check natin. Anong tanong?
2: Kailangan ba talaga specifically peanut butter para sa pancit canton recipe na gubana daw? Or is any nut-based spread okay for the recipe? Eh, sabi kasi sa meme, pancit canton with peanut butter.
1: Wala kasi sinabing specific brand, specific peanut butter na para magamit sa paghalo ng peanut butter oyster sauce sa canton.
2: Ang susunod kong gagawin.
1: So, ang ganito, any peanut butter na ano na mahanap nyo, pwede yan. Peanut butter from scratch or basta any kind of peanut butter pwede na yan.
2: Lucky me, sponsor mo si Gab, ha? Binigyan ko
1: Lucky Me! Shout out, sponsor me please. Thank you.
2: Tapos bibigay ka ng isang box ng pancit kandudo, isang pakete ng box papunta sa baybahay mo.
1: Ang resulta, Stone Kid. Stone Kid. Lagi ni Stone pala. Mapupunta na po ako sa kamatayan ko. Joke lang, joke lang.
2: Gusto yung laging kumain ng pancit canton. Always eat eat responsibly. Always.
1: Eat responsibly, syempre.
2: Tsaka,
1: magabo din, huwag nyo na din palagiin ang pagkain ng canton. Maganda na yung often kayo kumakain ng ganito.
2: Huwag nyo yung gawing gabian yan. Huwag nyo gawing gabian.
1: Oo, delikado eh. Kasi marami na din nagkakasakit dahil sa pagkain lagi ng canton. So talaga masama sa katawan.
2: Canton sa katunayan, huwag nyo laginin yan. Gagawin nyo lang yan pag wala kayong ulam or di kaya desperado na talaga kayo, kailangan mo talaga kumain.
1: Oo, yun na nga eh.
2: Huwag mo lang talaga lagiin. Lalo na pag malaki, pagkasalo ang binili nyo.
1: Yun na eh. Oo, delikado pa yan. Kakain ka ng dalawang kasalo, tapos yun, grabe.
2: May say, ay, Gab. Nag-o-kill yan before ako kahit ako ng dalawang kasalo.
1: Ano nangyari sa ano mo?
2: Kamusta? Ilang beses lang naman yan.
1: Ah, okay. Pero wag yung lagiin.
2: Wag yung... Anong
1: nangyari? Pag may nangyari sa ating adobo, iiyak ako.
2: May suggestion daw si Bobo Cat.
1: Sige. Hello, Bobo Cat. Sige, ano yung suggestion mo?
2: Gabi-gaboga cooking. Nutella, mi goreng with oyster sauce.
1: What the hell is that combination? What? Oh my God.
2: Okay, so bibili ka pa ng mi goreng. Tapos,
1: mi goreng.
2: Halo mo siya sa Nutella or any chocolate spread. Tapos oyster sauce. Oh no! Oh no!
1: Pati, oh, you're showing, oh my God, you're showing it to me.
2: Gab,
1: chocolate, oyster sauce.
2: Gab, yan yung literal disgusting combo. Disgusting combo.
1: Oh, lumalabas na ang Gordon sa ikaw. This shit is disgusting. Throw the shit away. No. Get out of here! You're leaving Hell's Kitchen.
2: Gab, gawin mo yan. Challenge mo yan, Gab. Challenge mo yan, Gab.
1: No, you're killing me. You're killing me with this shit. Kahit oh my God.
2: Lang naman, eh. Kahit isang episode lang naman ni. Eh. Gawin mo yan ni. Eh.
0: Gem.
2: Kakuking ni. Eh.
1: Magabo. Pag may nangyari sa akin dahil sa dish na yan. Abangan niyo na po ang last episode ng Gabi Gabo. Maraming salamat.
2: Ako yung take over sa final episode, guys. Ako yung successor ni Gab, guys.
1: Gabi Gio.
2: Gabi Gio. Ako po ay magtatapos po ng Gabi Gabo dahil
4: actual challenge. I can only imagine that.
1: What? Come again, Kaijo?
2: Cairo. Moses.
4: I can only imagine if Astro makes this as an actual challenge.
1: Oh no.
2: Gawin mo na, Gab. Next episode. Ay, hindi pala next episode. Hindi pala next episode. Next ga-cooking, Lex ga-goopy, ga-cooking challenge.
1: I don't know, man. I imagine it's disgusting, but what the
2: hell? It's either that Gab or gawin mo yung pinaka or Gab. Turuan mo kami magluto ng ano ng sarili naming chili oil.
1: Pili ka. Ang hirap noon. Matagal ang process ng paggawa ng chili oil eh, pero
2: edit na lang po. 1 week worth of editing, hindi na available si Gab dahil lang sa linting ng chili oil.
1: Yun na nga eh, makikita niyo cancel po ang Gabi Gabo for the whole week. Just for Lord.
2: May nagsabi ng yak, ano yan?
1: Sino nagsabi?
2: Ulitin po natin. Sabi daw ni Bobo Cat, savory daw somehow.
1: O yun na nga. Mga Gabo, tinikman ko na. Yes, yun savory. Kasi malalasa mo talagang peanut butter. Tama si Bobo Cat, savory siya.
2: Ngayon, kung gawin mo ulit yan with bigoring, any kind of...
1: No!
2: So sabi ko po si ano yung backer ko dito, librehan kanya.
1: Oh, kausapin ko. Hoy Tere B, play mo nga yung pangalawang OST natin. Eh, ayoko yung nagsasalita ko walang background. Ayo, thank you very much. Ayan. Kausapin mo nga, be. Just go man. Ayun na. Hoy, di pa na natin nat ano yung itlog natin. Yung itlog ni MSA. Ayun. Another perfect bite. Look. Okay. It's chewy. Yeah, it's chewy. I can. Yeah. Okay naman, okay pa naman yung itlog. Chewy siya. Pero I like naman yung runny ng kanyang yolk. So yun. It's a plus point for me din. Sa akin na yun, ah. Kung mag-disagree kayo, then that's fine. It's your own opinion anyways. Pero sa akin, prefer ko din yung runny yolk. So yun. So, final judgment. It's fine. It's really fine naman. Like, I will give this a maybe 7 out of 10. Yeah. 7 out of 10 yung ano natin, rating nito, mga gabo. Alright. Pero, ayun na, pop. Napa another bite naman ako. Yun na eh. Parang masasabi mo na ano eh. Parang bang kare-kare. Pero pancit canton to eh.
2: Wait lang. Sa pinas- yung lasa niya parang ano. Medyo mix and match yung ano eh. So,
1: oh, mix and match. Oh, ito.
2: Ako,
1: ito.
2: Makakaintindi kami ng utak namin pagluto eh. Hindi naman ako marunong masyado maluto, pero at least maintindihan ko si Gab. Ganito
1: oh,
2: yan.
1: Sige, explain Gio.
2: Explain. Chili Mansi. Yung flavor ng chili mansi nandito na yan. Sunod pa, dagdagan mo pa yung oyster sauce. Yung oyster sauce, iba yung ano yan. Kung nakatingin yung adobo, yan na yun. Parang siya ganun. Tapos, syempre, wala din matatalo dun sa butter, which is yung weird part. Okay lang, walang problema kung oyster sauce lang.
1: Oo.
2: Naintindihan ko siya. Pero dagdagan mo pa ng oyster sauce, ang weird, isipin at first. Pag na-try mo yan, siguro mababago na yung perspective nyo. Kaya pala pinapromote ng ano, ha?
1: I would say mga gabo na I cannot say na ito I am having 50-50 thoughts of this if recommended ba or not
2: but de, sa next episode mga gabo na lang hindi kasi tignan pa natin kung sasabog yung ano mo.
1: Grabe yan ang inaabangan nyo, grabe naman. Pero
2: natin, baka may recommend mo sa tao hindi kasi kung i-recommend mo tapos maano sila kasuhan kanila.
1: Sige, abangan nyo na lang sa next episode kay... Ayan nga, hihintay natin kung may magkakaroon ng nuclear reaction yung chan ko.
2: Next episode, bukas pa yan.
1: Next episode, oo. Pero, speaking of that, oh my God. Sa wakas na ka-second segment episode tayo ng Gakuking Juice ko, Lord. Ilang wait, episodes kina, tayo na
2: hindi actually, pa... Actually, you're not... Hindi ka pa tapos eh. Meron ka pang ano, wait lang, 9... Okay, 7:47, 8:30 ka magtapos. Meron ka pang oras.
1: Oo.
2: Sakto.
1: Oh, meron pang oras.
3: Meron pa.
1: Ayaw, tama. Eh, oh. Ito sa mga announcement ko na po. Now, natatapos natin ating cooking with our Pancit Canton. Eh, kasali sa announcements ko, hindi pa ako sure nun. Either, magga-gaming tayo, or magga-react. So, abangan nyo na siguro because we're going in for a commercial break. Alright? Alright. Sige, mag-time check muna tayo. Gabo, mga gabo. Time check, it is now. Hoy, wala pa! It is now 7:47 p.m.
2: Excited.
1: Pero be, excited ka naman. Grabe. So, yan. Para mawala na yung, para maano na yung excitement ni Tere B, magbabalik ang Gabi Gabo!
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, Mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Miyerkules, 9pm sa Cool FM, Cool TV, Smile Online Now at Laro Tayo Gaming Platforms. Mapapanood din via podcast bukas ng gabi sa mga podcast service na gusto nyo.
6: Every Thursday at 11.
7: Welcome and good evening.
6: Join Blue Wave.
7: Kanina hapon lang, I left yung band, thankfully.
6: Hear discussions about sports.
7: Football superstar na si Cristiano Ronaldo, hindi daw siya magre-retiro sa international football.
6: Pop culture.
7: Na isasalang sa Eurovision Song Contest na gaganapin sa Bangkok sa November 14.
6: And tech.
7: If AI is trying to start an apocalypse, it's not gonna be in the way that you see in the movies.
6: Lighting up your mood with comedy.
7: Happy birthday, Kuya Pao!
8: Pag nag-birthday kayo,
6: and learn editing from one of the finest editors in Smile Community.
7: Size, ito yung leading, ito yung tracking.
6: Here on Blue Talk, Thursdays at 11pm on Cool FM, Cool TV, and Smile Online Now, and on YouTube via at Blue Wave 5. Brought to you by News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
9: We're here and welcome to our first episode of Pastor's Cafe.
10: We set to launch later this month.
11: Kadogawa, of course, CG Animation Studio Chiptune.
12: This one came in today with
13: Google. Catch the brand new season of Pastor's Cafe, renewing October 14 at 7 p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Pastor's Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.

0: Ubibi ng kapayag.
1: Sana all. Ito na naman tayo ngayon. Magandang gabi, Boyog! Ngayon po ay araw ng Tuesday, October 13, 2026. We are less than 12 hours away bago po ang day 1 of 3 ng aking final examination. Ito na, nagka-countdown na ako. Oh my God. Welcome po sa inyong paboritong programa tuwing Martes ng gabi, ang programang Kabayag. Ito po ang inyong lingkod, Kabayag Zenny De Castro. Live na live po tayo ngayon na mapapanood sa Cool FM at mapapakinig sa Cool TV. Hindi po kayo nagkakamali. And of course, live na live rin tayo ngayon sa RKDub 107.1. In fact, andito ngayon ang the main man. Wow, the main man of RKDub, si DJ Normie. Good evening, DJ Normie. How are you, Brody? And of course, sa ating mga kaibigan dyan sa The Brody's Broadcasting Consortium, the BBC ng Smile Media Group, no? Power to the pirates. Mabuhay ang mga pirata. And syempre, sa aking kaibigan dyan na nagbebenta ngayon ng pirated DVDs, shoutout sa'yo. Namimiss ko tuloy yung mga napapurchase ko mga DVDs na yung intro Blu-ray na ano. Now on Blu-ray DVD! Nostalgic nun ah. Yun pa yung era na meron pang ano ako, meron pa akong DVD na player sa bahay. Eh, syempre, nasira na, naluma na, and, ito ba yun? Ito ba yun? Or, meron pang hidden na, yan yung Blu-ray disc na logo. Ayan. Very nostalgic niyan ha, sinasabi ko sa inyo. And syempre, live na live rin po tayo ngayon sa mga social media platforms ng Smile Network. Of course, Son, Anak, Kabayan. Smile Online Now on YouTube and of course, twitch.tv/CoolTVPH. And yes, ano tong nagpe-play ngayon sa aking okay, may nagpaparamdam.
2: Ay, anong boy, bakit yan?
1: Nagki-crave ako ngayon ng chocolate ice cream ha. Wag ako. Kasi bibili ako ng ice cream mamaya pag
2: ayan na naman tayo sa ano, a secret in champorado. Ayan na naman tayo.
1: A secret in champorado. Baka ano yan, a secret in Biko. Ano yan? Either a secret in Champorado, a secret in Biko, or a secret in Dinuguan. Live na live rin tayo sa ating mga magigiting at matatapang na nakatayo na transmitter na mga Nabaro sa JLR, sa Manila SDR, through 89.5 FM and 1620 AM.
3: Bakit may SM na nagkwisa station ID dito?
1: Alam mo ba, Meps, kung bakit? Malapit na mag-ano... Malapit na mag-happy holidays and seasons greetings. Kaya abangan nyo, guys.
2: Hindi, mas maganda to. Mas maganda to. Wait lang.
1: Abangan nyo, guys. Para rin sa'yo to, TCP. Seasons greetings! Abangan nyo, guys. Abangan nyo, guys. Magkakaroon tayo ng one-off next week. Mabuhay ang Zenny Party of the Philippines. Mabuhay ang National Food Authority.

0: Patiko Jig Soap. Patiko Jig Soap, nagki-Christmas. Eh, yung isa kaya. Biglang ganun eh. Oy, no, ano ha? No disrespect ha? Kasi I have a lot of friends na members. Hindi ko nababanggitin, okay? But at the end of the day, we should all respect all religions, no? Live na live rin po tayo ngayon sa... Saan ba to? Ayan, live rin tayo ngayon sa screen ngayon ni Tere B. Oy, Tere B, good evening rin sa'yo. Musta ngayon yung, musta yung klase mo ngayon? Kasi as far as I am concerned, no, Tere B, ang dami rin nangyari sa'yo within these past couple of days. Kung ano man ang nangyayari dyan, Tere B, sana you can have at least some form of day off friend. Wow, magde-day off. So,
1: ba't pala tumutugtog yung salita naman sana sa International Christmas Station ID?
0: Kasi nga, season's greetings na. Season's greetings na kasi.
2: Tama.
0: Kaya, ano, we should all be thankful na malapit ng holiday. And yung holiday is All Saints Day. Kaya, maligayang araw na mga pata. Ay, hindi. All Saints Day, diba? Eh, di maligayang araw ng mga santo, tapos the following day, maligayang araw ng mga kaluluwa. Napaka-obvious naman nun. English nyo, Tagalog nyo. Tagalog nyo yung English. Ayan! Peter Musni Days ng ACQ-KBN. Ayan! The Gospel of the Kingdom. And this Gospel of the Kingdom will be preached in all the world. The Glory Days of ano, paano ba nag-start si ano? Saan ba nag-start si
2: Peter?
0: Sa ano ba? Sa TV4 yata yon. TV4 Davao na ABS. Yata. Yes, oh. Nag-start siya sa ABS, ironically. Kaya meron tayong VO ni ano, ni Peter Rabbit. Same rin sa gikan sa Tigon, parat sa Tigon. Wow. Nakalaunay naging gikan sa Smile para sa Smile. Ano tong ano tong toothpaste and orange juice? Ang alam ko lang yung ano, yung happy toothpaste na kids.
2: Pang natapos na natin sa kung hangout kanina, tama na yan.
1: Papatuloy ang curse food si Jok.
2: No.
0: Ayan. Yan. Yan yung ano. Yan yung legendary na pokpok ng mikropono kay Mr. Ray Dela Cruz. I fondly remembered that by that time, no, I was referred to as Mr. Sen Dela Cruz dahil by that time, ako talaga yung naghahanap talaga ng mga tao. I was that one person na naghahanap ng friends. Also known in the world of threads as Be My Friend or BMF. Wow. Oy, naghahanap pa rin ngayon yung BMF sa threads, ha? No? And syempre, without BMF sa threads, hindi ko makikilala yung isang Centroop dyan. And now you know. The more you know, NBC.
2: NBC. Mali na po.
3: Mali, hindi, mali. Mali, NBC, hindi NBC. Mali.
0: But in all seriousness, oy, TCP, actually, totoo yan ah. Totoo rin yan. Kasi, pero mainly more on the bot accounts eh. More on the bot accounts yung nakikita ko sa threads. Pero other than that, laganap talaga yung BMF. What's concerning to me talaga dun sa BMF post dun sa threads, eh yung mga BMF post dun, ang pinapakita nilang age dun, ang sinasabi dun, 13, 14, 15. Leching yan. Kaya, since then, hindi na ako nag-aano. Hindi na ako nag-entertain ng BMFs. Because I do know for one thing na merong isa dyan na I would recommend him to download Threads. Diba? TCP knows. Alam ni TCP kung sino yon. And that person is none other than a person who's currently has a fan-made television network.
3: Oy, oy, ano yung sinasend mo, Terebs? Ano yung sinasend mo,
2: Terebs? Terebi, pag sinend mo yan, imi-mail mo na kita, tulad di 8 ni ano, ay.
0: Smile Media Group, Office of the Assistant Vice President. Biglang ganun sa ano, operations memo.
2: Basta,
0: no, just kidding. Wala.
2: Hindi na ako. Wala.
0: Wala.
2: Hindi na ako mag-talk.
3: Nakalagay pero, dun sa, sa operations memo. Smile Media ko, Office of the ABP. Tigil-tigilan mo lang yan kung hindi mabobor. Maano ka sa akin?
2: Hindi, ito talaga.
0: No-show ka rin sa akin.
2: Ito talaga yung memo lang doon lang sinend. Ayon daw kay Sub, memorandum to ha, all members are mandated to send me 100 pairs sa CS on Gcash. It confirms for me ng UAAP merch. Signature face sa BB na submarine. Kung ako si CEO.
0: Sabi na eh. Ganyan talaga kung mag-memo yang si Sub. By the way, shoutout nga pala kay Sub. Nakita pala tong kay ano. Nakita pala tong kay TCP sa isang coffee bar.
3: What the hell is this TCP?
0: Oy, totoo to NTG ha. Totoo talaga yan. Totoo talaga yan. Mga nakikita natin yan sa ano. Sa Threads.
3: Alam mo. Ito. May kwento ko sa Threads. Di ba uso pa audio message? Uso pa audio message sa Threads nun. Di ba? Yan yung mga pinapost nila. Tapos yung mga nakikita ko sa mga audio message sa Threads, puro minumura sila.
0: Oh my God. I mean, hello. Threads is also the home of trash talka na rin. So, I wouldn't be surprised na ganun talaga yung ending, no? And of course, many of you were actually asking me sa DMs, DMs ko pa talaga. Some of you were asking me kung ano ba talagang nilalaman ng aming finals examination bukas. Based on the schedule that we have here at the moment, ito na, final na to actually. Our first final examination subject will be purposive communication, which will run through from 11 in the morning until 12:30 in the afternoon. This will be followed by... This will be followed by RPH. Readings in Philippine History. Tama ba? Let me check. Yes, Readings in Philippine History. Imagine niyo, sabi sa amin, ang final examination sa RPH, hindi siya more on Philippine History, more on taxation.
3: Nga pala, guys. May ano ako diyan. May niranta ko din sa ano, hindi, may niranta ko din sa ano, sa Threads. Kasi literal na yung RCS, mm. wala kasi sa Sport tsaka sa Globe. 2026 na, magpapalit na ng taon. Wala pa rin. Like napaka-secure na RCS. Ayaw nyo talagang i-implement man lang sa Smart o sa Glo.
0: Ito na lang, TCP, may nasend ako dito. Ayan. Ayan!
2: Wow!
0: Yan po ang tatalo sa dispute ng West Philippine Sea. Kaya abangan nyo, guys. Yan, magiging defense secretary natin yan si LTG. Hi, I'm from China. I'm from Philippines.
2: Mm-hmm.
0: Ayoko maging biktima ng dox. I've been through hell before. Kaya wag nyo kong subukan, masisira ang buhay nyo at sa huli ang bayan mo. Kaya ihalal nyo ko sa 2028.
3: Uy.
0: Abangan nyo guys, 2027 mamamaalam ako dito, magpa-file ako ng COC. Tatakbo ako bilang barangay tanod, 'di ba? Anyways, siya nga pala, gusto mo walang face mask. Patunayan mo muna sa DMs ko kung meron ka. Patunayan mo muna.
3: Diba?
0: yun ang challenge. Kalkalin ko pa sa isang phone ko. Ay, wow, meron nga. Nakuha ko sa IG mo. Paano IG? Wala yata, pre. Old post. Pakita nga sa DMs muna. DMs muna kasi bukas tong chat ni Terebi eh. Hirap kalkalin, wag na. Let's go! So, yan ang ano, season's greetings! Kaya, yan ang ano, biggest plot twist natin mga kaibig. Yan ang biggest plot twist natin mga kababayan, no? Oy, thank you nga pala LTG. Thank you for staying on the show. Confirm na ba Meps na yung booking sa ano? So yung booking talaga ano, email na lang siya. Kasi yung ano, ang plano ko ngayon is I will try to find a date na pwede ako for me to come back. Kasi kung mag-i-email ako, wala akong kopya ng email. Yun ang problema ko. Wala akong kopya ng email. Oh.
1: Sin.
0: Ay, ito.
1: Tinamo sa side
0: ito
1: chat.
0: Ito yung memorandum. Okay. So, meron tayong memorandum from Reliance Corner Sheridan Street. Upon consulting with TV5 executives, the memorandum order has been issued to MEPS due to property damage and reckless imprudence resulting in monoblock homicide at TV5 Media Center in Mandaluyong City. Said person will be fined 1,000 pesos for the damages. Signed, AJ Manila NCR, SVP for Affiliate Relations, and Guido Saballero, the President and CEO of TV5. O, di ba na nahimik nung si MEPS? Na nahimik to si Mips. Wait, totoo bang nagbayad tong si Mips? Oh my god, yung script ni Tess. Terebi! Ano na? Terebi, ano na? Oh my god. What if mag-send ako ng... Oh my... Terebi! Keep it that way muna. Delicads muna. Kahit graveyard slot tong... Kahit graveyard slot yung slot ko ngayon, baka lumipat pa ako eh. Baka lilipat pa ako eh. And syempre, shoutout na rin sa ating mga dalawang nanonood ngayon sa YouTube, and I'm not sure about sa Twitch, baka isa lang yan, which is none other than Terebi. Ay, wow! Nanonood sa sariling stream. Wait lang mga kaibigan.
2: Okay, habang tawag dito, ayun. Malis na. Ayun na pala.
0: Ayun. Shoutout. Tinawagan ako ng aking lola.
2: Shoutout din sa nanonood sa Twitch, 4 sa Cool TV Live, at 2 sa Cool TV PH.
0: Ayan! Ayan! Yan yung video, yan yung pangmalakas ang video. Ayan! Meps, alam mo to, yan yung ano...
2: Ano?
0: Tingnan mo sa side chat.
2: Okay.
0: Ayan. Diba? Yan yung legendary na video.
2: Huwag ganun yung play. Okay lang sa akin.
0: Let's keep it to ourselves, no? Kasi alam naman natin, magre-reunion ulit tayo sa susunod na kabanata ng ating buhay, eh. Ang kailangan lang talaga is, mag-i-email tong si Meps for group booking.
1: Oo nga pala, email na nga pala. Si Meps yung mangunguna dyan.
2: Hindi daw.
0: Oy Meps, sinasabi ko sa'yo. In Meps we trust.
2: Di pa alam kung kailan. Basta yun na yun. Pero yun daw, sabi daw ano. Basta yun na yun. Ayaw kong bagbagit, baka maalan pa ako dito. Go.
0: Ano eh, tawag dito? Conflict of interest transmitter.
2: Huwag na.
1: Oops. Oops.
0: Conflict of interest.
2: Pwede bago yan. Pwede, ano yung nasa... Tebe, ano yung nasa background? Naka-fade? Ano yan?
1: YouTube?
0: Okay, so meron tayong meron tayong live feed ng Smile. Of course, andyan na rin ng MOR. Ang random ng MOR dun sa ano ah. Ang random ng MOR dun sa overlay. Siguro nagmi-miss nun ni ano eh. Nami-miss ni Athena yung MOR. Oy, shoutout nga pala no sa aking ayun, so nag-announcement na nga ang aking kaibigan, isang kaibigan. Also known as our soon to be former block representative. I hate to say those kinds of words pero ulitin natin ha. Magkakawatak-watak na kami after first term. Dahil pipili na kami ng sarili naming schedule. Sana all. And let's see. Of course,
2: Lock of May Dylan dyan. Oh, sige, fade out pa. Kita ko yun, ha?
0: Yung exam ko for tomorrow will run through from 11 all the way till 3:30 ng hapon. Sabi na eh, hanggang 3:30 lang kami. Pero in all honesty, kailangan ko mag-ano. Kailangan ko maglaboy. Kailangan ko munang gumala kasi hanggang 3:30 lang naman to eh. So, who knows what will happen? And then either way, since gusto nila magpahinga ng 21, I would assume. Kasi hindi to 8 to 10 ha. Mali yung rep namin. Hindi to 8 to 10. It should be 7 to 9. 7 to 9 ang aming department examination. Yun ang last hurdle. Ang huling obstacle bago ang... Ang huling parusa bago ang ginhawa. Ayan. Anyways, 11:26 na po ng gabi. Nangyayari sa kapitbahay namin na ano? Parang yero yata yung bumagsak. Parang yero yata yung narinig ko doon na nag-slide.
1: Parang narinig ko nga din eh, pero sobrang slight lang.
2: Oo, ako din.
0: Parang nagde-demolition job doon eh. Anong demolition job? Wala namang pag nagde-demolition job. Pag nagde-demolition job yan, tsak, walang pasok doon sa eskwelahan na malapit doon. Kasi in all honesty, mga kabayag, I live near an elementary school. So, kung magde-demolition job man yan, edi dapat nag-declare yan ng walang pasok.
2: Walang pasok. Ay.
0: Siyempre, debris. Alam nga naman papasok estudyante, lalanghap ng debris. Ano yun? Napaka irresponsible naman nun. Twenty-eight na po ng gabi, magbabalik po ang kabayag.
4: Hey, we're here and welcome to our first episode of Asper's Cafe.
5: And we set to launch later this month.
6: Kadogawa, of course! CG Animation Studio Chiptune.
7: This one came in today with Google.
8: Catch the brand new season of Asper's Cafe, renewing October 14th at 7 p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Asper's Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
9: Fun Express! Abangan! Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Miyerkules, 9 PM sa Cool FM, Cool TV, Smile Online Now at Laro Tayo Gaming Platforms. Mapapanood din via podcast bukas ng gabi sa mga podcast service na gusto nyo.
10: May nagbabalik.
11: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
10: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
12: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
13: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
10: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
14: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
10: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
15: Every Thursday at 11.
16: Welcome and good evening.
15: Join Blue Wave.
16: Kanina hapon lang, left yung band, thankfully.
15: Hear discussions about sports.
16: Football superstar na si Cristiano Ronaldo, hindi daw siya magre-retiro sa international football.
15: Pop culture.
16: Na isasalang sa Eurovision Song Contest na aganapin sa Bangkok sa November 14.
15: And tech.
16: If AI tried to start an apocalypse, it's not gonna be in the way that you see in the movies.
15: Lighting up your mood with comedy.
16: Happy birthday, Kuya Bo!
15: And learn editing from one of the finest editors in Smile Community.
16: Size, ito yung leading, ito yung tracking.
15: Here on Blue Talk, Thursdays at 11 PM on Cool FM, Cool TV, and Smile Online Now, and on YouTube via @BlueWave5. Brought to you by News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
17: Having Discord blocked is absolutely not a good idea.
18: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
19: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
20: Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakakaano lang. Like, why?
21: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize ng na-downsize.
9: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 PM, live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Laro Tayo Gaming Platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
0: Tuloy-tuloy ang ating serbisyo ngayong gabi para sa bayan. Tuloy-tuloy po ang programang Kabayag. And syempre dito po sa Senny Boy Gold. Senny Boy ang aming sandigan. Serbisyong entertainment ang aming pinahahalagahan. It's now 11:33 ng gabi, mga Kabayag. And Meps, for the record, Meps ha, ipopromote natin ha, The Dreamy Show Alba every lang. Saturdays ha.
22: Yes.
0: The Dreamy Show every Saturdays, ha? After ng The J.O. and Blue Show.
22: Mm-hmm.
0: And, syempre,
22: ano ulit yan nung mo?
0: Andun pala si ano? Andun pala si...
22: Kaiju.
0: Mm-mm, dun sa Film Fest.
22: Yes, ano siya, lagi siya nanonood ng tao dito, mga pelikula. Yung isang pelikula, pinapulit-ulit niya yung pinapanood eh, pabalik-balik siya.
0: Nakita mo yung picture, na meron siyang mga tao sa likod?
22: Hindi ko alam, hindi kasi ako lagi.
0: Ah, hindi ka updated. Okay, goods. Alam mo kung bakit.
22: Bakit?
0: Maigi na lang hindi mo nakita yung mga pictures, dahil isa doon sa mga pictures, nakasama siya. One of them is my classmates.
22: Mm-hmm.
0: Wow. Kaya ano, actually invited yata sila eh. Invited yata sila on behalf of the on behalf of a school organization na member sila.
22: Oh, I see.
0: So, yun ang ano eh, yun daw ang sabi sa amin eh. Yun ang sarsa eh para sa bagong Pilipinas. But in all honesty, we don't know kung nag-invite ba yung org or yung or nag-invite yung outside ng org pero organization din na kapwa. Uh-huh. And I actually don't know. I don't have any insight. Pero in all honesty, meron din siyang dalang tickets noon. And mm-hmm. the one that they watched was a film na ang star yata yun si ano. I think that was the last film na na-feature si veteran actress na si Erlyn De Villalobos sa Malangit Nawa. Mm-hmm. That was her last film.
22: Tumitingin ako at the moment. Ay, ito ba yun? May nakita kasi ako eh. Mm. Ito ba yung Patay Gotham na pinapanood?
0: Yes, that one. Yan yung pinanood nila.
22: Ito kasi nagtumitingin ako sa MyD ni ano eh. Mm. Ngayon.
0: Yan yung pinanood nila.
22: Mm-hmm.
0: Tapos yun na ano. Mm.
22: Wait lang. Tawag dito, Tevi, huwag may pakita ha.
0: Oh, Tevi, take note. Baka yung masindi maps, meron akong kakilala dyan. At yung kakilala ko dyan, ang pangalan niya.
22: Wag. No.
0: Biglang ganun eh. Okay. Ito yun. Let's see. Ayan.
22: TVP!
0: Ayan.
22: Ito ba yun?
0: Yes.
22: Ah, dito yung classmate mo, no?
0: Yung, ano, paano ko ba sasabihin? I-ano ko na lang. I-ano ko na lang. I-ano ko na lang. Biglang ganun eh. Biglang, imbis na laban, bawi eh.
22: Ah, ito nga, labasa ko nga eh. For the 15, download ulit siya ng Patay Gutom for the 15 daw. Kanina. Sa kanya my day.
0: Yan yung ano.
22: Mm-hmm.
0: Tignan mo sa DMs mo.
22: Itang check ko na. Asan?
0: DMs.
22: Ah, okay.
0: DMs mo, syempre. Alam ka namang ililik natin dito.
22: Oh, I see.
0: Oh, diba?
22: Hanapin ko nga.
0: Nasa likod.
22: Nasa likod pa nilang, ano yun, nakasalamin? Or na?
0: Nasa likod. Yes.
22: Balikin ko nga.
0: Yes, I can... Nakasalamin ba? Or ano? Basta nasa likod ni ano?
22: Kita, hindi ko kasi makiti. Ay, itang.
0: Aya, paano yan? Transmitter? Kailangan na ng reading glasses tog si Mavs.
22: Hindi, mali. Kasi ito. Kaya hindi ko nakikita.
1: And Mavs,
0: ah? Mag-EO, executive of the...
22: Uy, zoom in ko kasi. Ako din lang. Okay, got it. Lalaki to, no?
0: Nakita mo na?
22: Ah, lalaki to, no?
0: No.
22: Hindi. Basta no. Pinakalikod.
0: No. Anong nasa pinakalikod? Basta yun. Basta yung likod niya. Yung likod niya.
22: Yun na, tinutukoy ko.
0: Oo, basta yung...
22: Yun niya. Yung pang third.
0: Yung pang third.
22: Third sa likod.
0: Pang third.
22: Hindi. Kasi, yan mo na?
0: First picture, ito na nga. First picture, top left, top left, sa likod mismo ni Carl Jun.
22: Ayun nga, inakadilaw nga.
0: Oh, yun nga, o, diba?
22: Okay, yun, diba?
0: Kaya, hindi ko na yan.
22: Okay, let's move on.
0: Move on daw. Ay, move on. Wow, move on. May pinagdadaanan to ah. Transmitter, move on daw.
22: Wala akong pinagdadaanan.
0: Ay, wala pinagdadaanan.
22: Wala.
1: Ah, o nga pala kasi
0: move on
1: ano.
0: Eh. Oo.
1: O nga, alam ko na pa kung bakit. Kasi ano yan pala. Ikakasal nga pala sa ano.
0: Ah, yes.
2: Sa, ay, hindi. No, no, no.
0: Kakasal na si Terebi at ni at si MSA sa Maytulugan this Friday.
22: Oh, oh, 10:30. Kaya please, manood kayo. Huwag po tayo MSA, ha? Kasi,
0: baby, yan po ang mensahe ng ex. Yan po ang mensahe ng ex.
2: What?
1: Teka, Ibs, mayroon ka bang masabi sa ano kay Mevs bago ka ikasal?
0: Aww. Anong ano? Tigilan ang kasal, sabi ni Mevs.
22: Ah, talaga?
0: Itigil ang kasal daw, itigil ang kasal. Oh ay, my na, God.
1: Itigil ang kasal. Nako po, nako po.
22: Hindi. Hindi ako titigil ang kasal. Gabi naman kayo. Tatatawa e ako. Uy, Terebi!
0: Terebi, payag ka nun. Terebi, payag ka nun. Magiging ninong na lang si Mips.
22: Speaking of, na alam na ng kapatid ko yung sinabi kong Terebi. Na yun hindi kong usapan natin kanina.
0: Ninong yun ni MC. Ninong yun ni
22: MC. Oh, no.
0: Yan, magbabayo si Mips.
22: Anong ninong ni MC? What?
1: Lagi nagbabayo.
22: Hindi, si Terebi lagi nagbabayo.
0: Ano yan? Magmamarcha yan. Magmamarcha yan sa gitna. Pero yung marcha, magbabayo yan.
1: Thank you, thank you.
0: Thank you. Tapos si AJ ninong ko yan. Ay, wow! Wala ay, man ang sponsor.
1: Paldo.
22: Miggy! Miggy! Miggy!
0: Terebi, wala ba yung sponsor? Wala ba yung sponsor, Terebi?
22: Miggy!
0: Kasi ako, ano eh. Ako more on flower ako eh. Flower boy ako eh.
22: Tama.
0: Flower boy ako, tapos ako yung taga-ubos ng mga nalabi sa buffet.
22: Ay, naka po.
0: Uy, seryoso yun ha, seryoso. Every time na magkakaroon man ng celebration, nakumuha talaga kami ng pagkain. So, for one thing, yung, especially yung mga nalabi ako. Na mga guests.
22: Balutin mo ako ng iwanan ng iyong
1: pagmamahal.
22: Nabitin ako sa bike, pambihirap. Hindi pinay yung victim walang ningning. Alam ba yan?
0: Tapos biglang...
1: Handang-handa pa naman bumigit si Mips noon.
0: Tama.
22: Kaya paldupayin tayo kay Ryla.
0: Ah, yes. Paldupaldo tayo kay... Shout out, Philippine Television Out of Context 2.0!
1: Yes, paldong-paldo pa rin tayo kay Kai.
22: Yes.
1: Shout out pala kay Kai. Napakabait. Napakabait na tao nila.
0: And of course, shout out na rin natin kay Dylan Menor na kakatapos lang ng concert niya ngayong gabi.
22: Birthday ngayon. Happy birthday.
0: Kakatapos lang ng concert niya ngayong gabi.
1: Dylan.
0: Ito, no? I did so. Nag-perform actually yung ano? Nag-perform ang lahat ng vibe.
22: Oo, kasama
0: sa concert ni Dylan.
22: Kasama din sa concert.
0: Which happened ngayong gabi, kanina actually. So, congrats kay Dylan sa kanyang first ever major concert. Kinikilig ngayon si Mevs.
22: No.
0: Kinikilig ngayon si Mevs sa kanyang sa inyong tagumpay.
22: No.
1: Pinapatanong daw ni Dylan sa kasama ng si Anna.
22: Ay, oo.
0: Lahat sila.
22: Pati ba si Maxi? Tinatanong ni Terebi.
0: Pati si Maxi? Ang random ni Maxi.
22: Char.
0: Kaya abangan nyo yung mga box. Ah.
22: Sige.
0: Di ako nagsabi niyan. Oh my God, Terebi. Aminin mo na kasi, Terebi.
22: Pero Terebi, join ka nga sa chat. Sige na. Habang may oras pa tayo, may tatanong ako.
0: Chat?
22: Hindi. Sali ka sa stage.
0: Ah.
22: Tatanong
0: baka
22: ako
0: ano
22: sa'yo.
0: Baka...
22: May tatanong
0: baka
22: ako.
0: Pwede.
22: Hindi pa pwede. O sige, ito na lang sabihin ko. Bakit gusto mo si Anna Ramsey? Paki-explain kahit sa chat.
0: Oh. Hanggat may oras pa tayo, Terebi. Hanggat hindi ka tayo nagpo-propose.
22: Pwede pa tayong 17 minutes bago mag-kasikit.
0: Sasagarin natin yung... Pati yung 5-minute na rule, sasagarin natin.
1: Bawal ang troll face, Teggebs.
22: Oo, bawal nga. Ipaliwanag mo, via text na lang.
0: Oh, habang iniintay natin ang sagot ni Tere B sa pagbabalik ng face-to-face with Ate Coring, nais ko pong ma-inform sa ating mga kababayan na bukas po tuloy-tuloy ang ating serbisyo para sa bayan. Ang Gigan sa Smile para sa Smile ay sasahim papawid po bukas ng gabi, 11 p.m. all the way till 12 midnight. Ang hindi ko lang po alam kung tuloy ba ang pinaplano ni Master Gio bukas.
22: Ayun may aki, sir, yeah.
0: Yes, yun ang hindi natin alam. Yun ang malalaman natin sa susunod na kabanata ng ating buhay. So, for now, until that time, kung wala talaga, Terabi, move tayo ng Meraki bukas, I will do solo gameplay. It, magta-try ako mag-screen share, tapos susubukan ko, kasi yung laptop ko ngayon, let me check yung uptime ng laptop ko ngayon. Ang laptop uptime ngayon is 9 days, 1 hour, 52 minutes and 33 seconds and counting.
22: Ayan.
0: Auntie, bye. Pwede na mag-DOC. Biglang ganun.
22: Hinahibernate mo yan or sleep.
0: Anong sleep? Walang sleep sa ano ko, laptop ko.
22: Hibernate? Eh, bakit ganyan? Uptime?
0: Eh, syempre, nakabukas. Ano nga namang nakasara?
22: Okay.
0: Logic up. Naman, transmitter, ano yun? Sinasara yung laptop, pero ano?
22: Hindi, kasi di ba yung uptime?
0: Sinasara yung laptop, pero ito na yung uptime.
22: Ganito kasi sa akin sa laptop ko.
1: Parang standby mode or sleep mode.
0: Oh, diba? Oh, wait, sana na. Okay lang naman.
22: Okay, ito na nga. Ang sabi sa akin ni Terry sa side chat, hinatak ko daw, kaya bias niya daw si NMMC. Hoy, hindi. Ikaw nagpasimuli dito. Ako po tawag dito. Hinatak eh.
1: Ibig sabihin pala, pag-ibig pala talaga may gusto kaya.
22: Oo. Hinatak ako ni Terry nito.
0: Ayaw!
3: Aray ko!
0: Sabi na, Terebi. Nalamay ka rin dito.
22: Dito nagtapos ng mundo. Bias ka. Kaya, bias ka.
1: Kaya naman loyal ako kay Ay.
22: Loyal ka kay Chuyo? Oo, alam ko na yan.
1: Yes, Chuyo.
0: Wey!
22: Hindi.
0: Sabi mo nga nun, tissue eh.
22: Sen.
1: Tissue yan si Mips.
22: Wait lang, nakaalam dito sila.
0: Aray. Naku po. Ano na nangyari dyan? Oh no.
1: Tegabs, loyal ka kay Gio?
0: Ito pa.
22: Bukod kay AJ. Dahil lagi pupunta sa bird si AJ dahil gusto niya panoorin si Quida Ibercado. Yun yun.
0: Okay, goods.
3: Wala akong sinabi.
22: Totoo yun. Sinabi mo yun.
0: Sinabi ni, in a statement, and I quote, I love Quinay. Sent using an echo by S. Admin.
22: Ayoko.
1: No.
0: Also known by that magical command. Also known by that magical command.
22: Ipakita pa to
0: yung exclamation mark Quinay.
1: Oy, Maps Arc FBI.
22: Wow. Kasi, ipakita mo. Ipakita mo yan. Nasa side chat. Ayan.
0: I love you, Quinay. Sent by senior admin AJ Manila NCR.
22: Ito pa. Asan yung copy link? Copy. Wait lang. Asan yung copy message link? At sana makita yung ano. Eto.
0: Meron pa daw.
22: Ay, but TV.
4: Hindi.
0: Mips TV, let's go! Kaya abangan nyo guys.
4: Ayan.
0: Oy, kompleto na ng ano ha? Kompleto na yung characters natin. Mips TV, si Mips Aquino, tapos si ano, Banal na Bimbi! Banal na Bimbi! Let's go!
4: Ayan. Eto, Brooke.
0: Kompleto na yung characters natin. Kulang na lang si Darla.
1: Fake news, Alper. Fake news.
4: Ano to? May napasa din ako. Loyal ako kay Anna Ramsey ay sa chat box. Pero ang nakalagay dito, sent by Tevi.
0: Oh, diba?
4: Tevi. Oo na.
0: Wala akong, oy, walang ak- okay, wala akong access dyan ha. To be fair. Pero okay lang. Kahit ano.
1: Nayabat na lang ito.
0: Just because I am an assistant vice president. Ay, biglang ganun niya.
4: Uy. Kasi na yun.
0: Pero in all honesty mga kabayag no, tomorrow gikan, 'di ba? And then syempre burnout ako niyan. Magiging boring na naman ang episode ng gikan natin ng ating paboritong gikan bukas. Wala na akong energy noon. Syempre first day ng exam, so what to do? 11 hanggang 3:30 ang madadanas ko. Tapos palipat-lipat pa ako ng kwarto para lang makapag-exam. So ano, perpcom lahat ng lessons namin, 'yon ang coverage. Tapos RPH, readings in Philippine history, less sa Philippine history, more on taxation. Ibig sabihin magmamat kami. Aray.
4: Mm-hmm.
0: Then also known as ang pinaka ano, ang pinakamalala 12% VAT. Kailangan pa namin mag-compute ng 12% VAT. Kita nyo nga naman mga kaibigan, pati ba naman yung 12% VAT? Kailangan pa namin i-compute. And of course, understanding the self. Ang coverage lang yata nun is the second half of our lessons. From the end of the midterms to the end of the first term. Ayan. Then, starting November 3 nga pala, no? Starting November 3, malaking pagbabago. May malaking pagbabago na mangyayari sa aking buhay, no? Sapagkat I will no longer be going home at 7 p.m. Ito na. Ang pinaka life-changing na choice ng aking buong education career. So, October 26 hanggang 30 lang ang enrollment period for second term. Kailangan kong, as much as possible, kailangan kong kumuha ng slots. Unfortunately, yung isang subject dyan wala pa. Wala pang slot yun. So, I'll probably end up reaching out to my program chair for that matter to be settled. But for now, that's nothing to worry, no? And of course, sa mga nagtatanong dyan, Sunny Boy De Castro, anong gagawin mo after ng show? Hindi po ako matutulog. I have to review.
4: Uy.
1: Damn.
0: Kung ang laptop may uptime, ako may uptime din. In fact, the last time I slept was last Sunday.
4: Gabi?
0: Kaya abangan nyo guys.
1: Nakakayanan mo yun?
0: Abangan nyo guys. Makikita nyo na lang sa Facebook post ko. Naka-floating hands ako. Tapos yung pala nakakabit na yung blood pressure machine. Kaya abangan nyo guys. Alagaan mo yung health mo pro.
4: Oo, mag-paint ka muna. Kahit tawag ano, dito, 4 hours ng tulog
0: dito, mo ako naman. Sinasabihan niyo ako, nagme-maintenance ako. Diba? O, diba? Sabi na eh. At least may rebuttal. Ay, rebuttal. May rebuttal. Kung nagwo-worry ka sa health, i-rebuttal mo na ang nagme-maintenance yung tao.
1: No.
0: Diba? Oy, shoutout nga pala sa Barangay Health Center namin dyan. Lagi yan nagbibigay ng ano. Lagi yan nagbibigay ng refill ng vitamins and minerals. Thank you very much. And of course, syempre, huli sa lahat, no? The last time is now. Ito na nga ba't sinasabi ko? From next Tuesday, as part of our relaunch, return of the one and only Cool FM, ang inyong himpilan, ang inyong tahanan, mapapakool ka dito. Nostalgic yung first ano ha? The greatest hits of all time. Alam, lahat ng mga OGs dyan, especially you, Terebi, alam mo yan. Yes. Ano pa, back when we still have a fan-made frequency, 95.9 FM days.
22: Tapos naging 99.5.
0: Yes, 95.9, then 99.5, tapos ayun, naging
22: online station na tayo.
0: Naging online station tayo. Mula nung unang digma ang pangdaigdig. Wow. Simula nung ano, we have, mula nung ano, tawag dito, DE or during Enrile to AE or after Enrile, andyan pa rin ang Cool FM. So, kaya, cool nagpapasalamat lives tayo kaya Juan Ponce Enrile. So malangit na wa. For 100 years of Philippine history.
22: Wow.
0: From ano, diba ano? 100 bar o 101?
22: 101 ata pagka
1: 101 yata, 101.
0: Oh, 101.1.
1: Kasi ano daw, inaabutin niya pa daw yung ano, yung ice
0: yung age. Dinosaurs. Oh, yung dinosaurs, tapag picturean ba siya ng ano, ng dinosaurs? O, yung Terebi, sinasabi ko sa'yo, ha?
1: Pet niya daw yun, pet niya.
0: Oh. Terebi, there's one thing I can tell you. Lahat ng 95.9 na audios, na stingers, meron ako niyan. Just kidding. Wala na ako niyan. I did remove that thing. Pero meron akong sinave na isa for the sake of, alam mo na. Ipe-play natin ulit yung plug after ng show natin. And of course, magbabalik na rin yung OG na Kabayag logo, of course. And
1: yes.
0: Ito na nga, syempre. Of course, nagbabalik na rin ng inyong himpilang, inyong tahanan. Lahat ng drama, lahat ng tawanan. Biglang ganun eh. Lahat ng yung all-time hits. Kung naalala nyo pa yun, mga kabayag, very ano pa yun, ha? Mga 2024 days pa yun. Yung mapapakool ka dito sa 99.5 Cool FM. Tapos yung era pa na yun, back then, it was star-studded talaga. Back then, we were a total powerhouse. We were a total powerhouse. And we still do. We still are. And of course, syempre, sa ating bagong chairman dyan na si Red Techie, of course, he has a bold. He has a bold plan.
22: Like IBC.
0: Kaya abangan nyo, guys. Yes, iconic, bold, and chill.
22: Yes.
0: And, iconic, syempre, of course, we're already iconic. Of course, Cool FM. Then bold, kung ano man yung pinaplano ngayon ni Mr. Chairman. Then chill, hintayin na lang natin yung plano ng chairman na magiging bold. O, diba? O, yan ang, ano,
22: tama,
0: yan ang
22: tama,
0: magiging
22: tama
0: motto natin. Iconic, bold, and chill. Kaya, sa mga nagtatanong dyan, sa mga nagtatanong dyan, Sunny Boy, may nag-text. Sino to?
22: May nag-text.
0: May pahabol pa talaga, ha? May pahabol pa talaga bago tayo mag-leave, ha?
22: Anin?
0: DJ Sen, good luck sa examination mo bukas. Oy,
22: thank you. Yes. Good luck.
0: Sana.
1: Good luck.
0: Pag ako bumagsak, sumalangit na wa.
22: Makakapasak ka. Manipe. Sao dito? Makakapasak ka. Pagtiwala kayo.
0: Pag ako bumagsak sa exam, ako magre-resign dito sa Wawawi. Tandaan niyo yan.
1: Sa ngalan ng monoblock ni Mips, makakapasa ako.
0: Sa ngalan ng monoblock ni Mips, makakapasa tayong lahat.
22: Mono Mips, Mips, Bangay Mips, sabi sa akin ni Percy, love you Mips.
0: Aray. And syempre, of course. And of course, no? Para sa Pilipinas nating mahal, para sa monoblock nating mahal, and syempre, para sa transmitter nating mahal. At dyan po nagtatapos ang isa na namang gabi ng puno-puno ng talakayan at yugyugan. Mga balitang balita ba? Mga tala kayang lumalabis ngunit hindi nagkukulang. At siyempre, higit sa lahat, natural at hindi artificial. Ayan, kung natatandaan nyo pa yung motto na yan, magbabalik rin yan. Ito po ang inyong nag-iisang Sunny Boy De Castro, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Cool Prime Media. Joke lang po, Smile mga Media kaibigan. Sa lahat po ng bumubuo ng Smile Media Group, maraming salamat at magandang gabi! Bayag!
22: The classic case, susunod na. Good night.
5: Hope you have yourselves a very good evening. Stay safe and take care. Go have yourselves a very amazing dream.

0: 7 p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Aspire's Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Miyerkules, 9 p.m. sa Cool FM, Cool TV, Smile Online Now at Laro Tayo Gaming Platforms. Mapapanood din via podcast bukas ng gabi sa mga podcast service na gusto nyo.
2: Having this card blocked is absolutely not a good idea.
3: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
1: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
4: Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakakaano lang. Like, why?
5: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
1: Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Laro Tayo Gaming Platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Miyerkules, 9 p.m. sa Cool FM, Cool TV, Smile Online Now at Laro Tayo Gaming Platforms. Mapapanood din via podcast bukas ng gabi sa mga podcast service na gusto nyo.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema...

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan!